0: Buhang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: pre, nakaiba lo ba ka pre? Nga naku ang lula o lolo, nagkambyo og citizenship.
1: Wow, social pre.
0: Unsa po ng citizenship na ilahang ikambyo pre?
1: American citizenship?
0: O kanang Canadian citizenship?
2: The pre, senior citizenship.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
7: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
8: Tapos?
7: Ya, ako ni Eplasan, naugka naman po.
8: Kapila po ka mga haplas po?
7: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
8: Kung sige gamit mong haplas.
7: Yes, well.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ikaw na!
12: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre. Rabi, ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax ni ko diha ko mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay nagmo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang mao mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Mo na nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So, ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulok abak. Marang gimintay na lang po na ako, sir. Yaki!
0: The best kami.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya. Maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana, maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy summer!

0: Dok, dok. Kinahanglan nyo dibalik ni mo nga ko ang kwarta nga gibayad ni mo. Kaya huwag yun, ayo akong baboy. Namatay, pahinoon.
1: Yun na. Imo bang gisunod ang akong instruction nga imuhang paimnon og tambal ang imong baboy 3 times a week?
0: O, dok. Gisunod mo lang. Ako yung gisiguro, dok. Makatumal yung tambal ang akong baboy 3 times kada iwek.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang pangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa doon mga 3 days to 4 days, so muna na doon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito.

0: Asa man sila makitaan, Pads?
1: Makita sila man sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
2: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
3: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: 105.7, enjoy sa morning.

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, ubanaw sab kita aron atong hisgutan na maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini nga atong programa kahimsog sa panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kini bitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing anagod ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin ng mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle apin na usab diha ang regular nga exercise ug uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala maugid ang high blood pressure ug diabetes. Kasagaran ra ba tungod kini sa pagkaon? Dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes maghimo ra bagyod ug daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic, unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement, bisag once a day lang. Aron makasiguro ka nga normal ang imong blood sugar level o ang imong blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron manormalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas, sani ubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang paggunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw sa bang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian gani nimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level tungod kay kapin tulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayo nga minusi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mo kaon o moinumog tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas niini. Basta ay lang pong sobrang kaon og tamis. Kung ang imuhang ginakaon normal na sa imuha, aw sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom. Diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pankreas. Kining Serpentina Plus, makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo kabulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na permanente gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong debate. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. Kay ang atong lawas ragyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Yeah. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak.
1: Uy, kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor at
2: uwi. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy

0: Pre, tanggana na good ning pangsama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol! Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuli.

0: Imbaganga sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: 105.7. Enjoy!

0: si Chiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojek Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant ka ng pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa misahing kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09-07-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumar sa ako ang anak karon nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright food og dalitudluan kuya. Si Roselle di ay ni kuya. Mula man ganito Mami Joy ang text nga ito na tagapagtagad. Wa na kita igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang ako akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Miss, miss, ayaw paglihok og dautan.
1: Ah, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kayo sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali na kayo naulian. Ako po, buntis man ko, mapod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyot ni

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa.

0: 的 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Ay, unsa on mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, tay. Kay balugod ka. Pagdako na ko, gusto niya kong mahimong pulis. Tinood ka na? Gusto niya mong mahimong pulis? Ayos! Pangmatsugyo ng trabahoan na. Au, oo, tay. Gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
3: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, muto gitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa D.

0: Natago, ibig sabihin, dili maayo.
1: Minsan, luhaan.
2: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
3: Tayo ay matanda na.
1: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
0: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
1: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mami Joy. Dear Mami Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, atod sa Yaki Laboratory, nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. Usa ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan, mo-action yun og kabalaka. Kung walay gana nga mukaon ang atong mga anak, kay basin og magdaot sila. Maog yun na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan. Labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran, mami, mama, nga dili mukaon, o walay gana nga mukaon ang imuhang anak, patumara ka na og Kidi Yaki Vitamins. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins, dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya'y gana nga mukaon, mahatagan ni mo gihapon siya og mga kinahanglan sa iyahang lawas, aron permintis siya nga himsog. Og kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidi Yaki Vitamins, maog yun na ang mamahitabo. Nga mugana yun sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot, o bright ang mga bata nga naga Kidi Yaki Vitamins. Kining Kidi Yaki Vitamins, alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa, usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pod maya na ang gusto sa mga doktor, dili sila gusto og kanang kuan obis. Oh, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidi Yaki, gipa diet gyud na niya og gibawasan ang vitamins 3 times a week na lang muna siya kay grabe kagana magkaon. Kung ang imong anak dunay susama nga eating disorder, suportahi lang kini og Kidi Yaki Vitamins aron dili siya magdaot tungod mahatag man sa iyang lawas ang eksaktong bitamina og minerals aron himsog siya. Kay mao man ang iyang gusto, wala ta mahimo. Basta importante usab nga kanunay nato ipasabot kaniya ang pagkaon og healthy foods, hilabi na ang gulay og prutas. Kay naay mga bata karon nga dili gusto pod og tambok kay kuanon man, ibuli man. Oh, tabat ching-ching, tabat choy, di ba? Sumoto sila pag uli mag-diet na ko mami. Buto sab namo masayran mga mami. Ayaw gyud intaw ninyo ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala. Kung ano na may problema sa inyohang mga anak, i-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko, Yaki Oil Liniment, ako ang permitting ida panghaplas, kuya. Wa gyud ko naglisod sa pagpanganak sa akoang kaluha, kuya. Sa balay ragani ko ng anak, kuya. O wala po sila'y buhok, kuya, pero sa dihang ginasabunan nako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidi Yaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha, kuya. Si Linlin Diayni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 09-067-822-473. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis, kuya, og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyohang produkto, taga Tanawan, Ayungon, Negros Oriental ko, kuya. Adun na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Gabukinon. Matod ba niya? Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat gud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule o Yaki Oil Liniment. Kay nakatabang gud sa kuwa, kuya, kay niinom ko o Gayaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo, kuya, o naghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sa dihang nagpa-x-ray ko kuya, negative ang finding sa doktor, wa ko'y sakit. Salamat gyud kaayo kay nakatabang gyud ang akong pagdumara sa Yaki Herbal Capsule nga inyong produkto. Magkatong text gikan kang Ruena Kulago. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

7 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan, medyo makulimlim na po ang hapon namin dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagkasunod sa 99.3, wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental nga nagkasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre, ang nagkasunod sa 102.3 din sa North Cotabato, na makaabot sa Cotabato City, Marawi, o ingon man sa South Cotabato, og some parts po ng Zamboanga. Kumusta po mga ka-joiners? Paing hapon, good afternoon sa inyong tanan. Welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Natago sa si Mommy ha, picture sa taron. Og siyempre, sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog na pangangatawan. At unta ang tanan, nakapaniod doon na, ayan. Nakapananghalian na po ba ang lahat? Sana po, dahil alauna na po ng hapon, mapas mo na ang ato ang tidlan. Kaya dapat nakakain na po tayo mga ka-joiners, ha? Samahan niyo po si Mommy hanggang alas 2 po ng hapon. At ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

13 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mami Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners, kumusta naman mga mami, nakapagkidiyaki vitamins na ba si baby? Oy, basig wala pa. Ayaw kaguol kay bisag unsang orasa, pwede man nato painumon og vitamin ang ato ang bata, no? Pwede siya magvitamins kung kanos ang oras ang imuhang gusto. Pero ginasuggest ni mami kung daghan mo mga buluhaton sa balay, mas maayo after kanang after sa ilahang milk or meal alas 7 sa buntag nga, no? Para mahinanok ang iyang tulog, 'di ba? Ganado pod mukaon si baby, so busog, matulog siya. Unya pag tulog ang baby, daghang mabuhat si mami sa balay. O, diba? So, inanang inyohang buhaton. Unya, og na apamoy gamayng bata, ayaw ninyo ispoil ang inyohang kaugalingon. Kailangan maglihok-lihok mo, labi na kung working naman ang husband mo, working husband ang imuhang partner, no? Oo, kay dili sa tanang panahon makauban nimo ang imuhang bana. So we have to ma-force talaga nato ang ato ang kaugalingon nga mag-move sa ato ang mga ginagmayng buluhaton sa panimalay, o di ba? Ilabi na pagdako na si baby, naka-crave lang na siya, o niya na idulaan didto, niya na ara sa imuhang luyo kay guyod-guyuro naman na nato, di ba? Inana ato ang buhaton, tinabangay gyud na diya sa balay. Unya si tatay bago na siya mulakaw katong mga bugat nga mga ano, ipaduol na diha kay mami para pag nag-inusara na lang siya kauban si baby, ang dili na siya malisdan kay ang iyang tanang kinahanglanon na ara sa iyahang luyo. Nidyod nato nga adunay magtrabaho, no? Magtrabaho gyud kita kay tungod aduna kitay mga regular bills. Naatay mga regular meal, o diba? Labi na kung nagagatas ka sa imuhang anak, oo, hugot, sinturon gyud ta diha. Kinahanglan gyud nato nga mag-ipon, magtipid, budget gyud og tudu-tudo, kay usahay, raba ka ding mga bata, no? Mukalit lang og hilanat, mag-ubo, nga wala ka kabalo kung ano, nga maayo man ang pag-atiman, inana na, so usahay ka na sa panahon mga ka-joiners. Kaya mga mami, dapat nagakidiyaki vitamin si baby. Kung wala nagadidi sa imuha, 3 months, pwede na siya sa 0.5 sa kidiyaki para himsog pod si baby dili sakiton. Magligon pod ang iyahang bukog, magbright, magtangkad si baby. Ha? So mami, dapat nakapagkidiyaki vitamins na po ang inyong baby. Tuloy-tuloy na po tayo at 16 na minuto na po makaraan ang alauna. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayanan. Matod pa dire, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy, og ingon man sa tanang nagapaminaw dinhi sa imong programa, ang Dear Mommy Joy. Tawag lang ko sa pangalang Ronald, minyo na ko, Mommy. Og kung nganong nagsuwat ko nimo tungod kay gibati ko og kaguol sa ako ang asawa. Ma-remember man gud nako, mami, kung nganong gigusto nako siya, no? Kay ngano una pagkakita nako sa iya, ha, kanang makita gyud nako siya kung unsa siya ka limpyo, mami. Maati man siya sa iyang kaugalingon, limpyo sa iyang panglawas, hamis, maayos ang iyahang buhok. Makaingon gyud ta nga kanang maayo mo atiman sa iyahang kaugalingon. Kay ako, very ano gyud ko, mami, kanang particular gyud ko nga kanang babae, kanang limpyo gyud na siya. Kay pag once makita nimo nga limpyo na siya sa iyang kaugalingon, murag ma-expect pod nato nga sa panimalay, limpyo pod na siya, maayos pod. Although kabalot ang adunay mga maayos mo gawas, pero pag abot sa balay, nagkaguliyang. But I'm hoping na kanang akong napangasawa, atong ginaplano pa lang nako siya nga ligawan, na muna na nga, huna-huna nako nga unta sa balay, inana pod na siya kalimpyo. Ug tungod ni ana, wala gyud nako giundangan hangtod nga mailan nako siya. Ug sa dihang nailhanan nako siya, naniid ko kung naabay musundo kay nagatrabaho man na siya sa grocery store.
anya ako driver ko ato sa isa rami ka tag-iya nga gitrabahoan. Sumaog yun na ako matagad, palangga siya sa amo ang amo kay masaligan, labi na pag-abot sa kwarta. O gani ginasaligan siya magpalengke, maggrocery, siguro tungod kay nakabalo na o nabasa na sa amo ang amo nga maayo siya nga pagkatao o makumpiyansaan masaligan o kwarta. Hangtod nga nagkasuod mi dito atong panahon nga siya na ang maghatod sundo sa bata. Siya ang mag-uban o ako ang nag-drive sa'yo. Pagkahapon, lahi na po nga driver kay usahay dili pa kumakauli. Dito mi na nagkasuod. Dili mang yud na ako ginapalingkod. Sa unahan kay sa likod yud kauban ang duha ka mga bata. Makita na ako nga maatiman siya sa mga bata. Palangga ka iya sa mga bata, manggawas ang mga bata sa eskwelahan, magdagan-dagan kay mugakos niya. Kana bang murag mamiss nila? Sumao to, kadugayan nga nagkasuod nami. Ako siyang komedyahan nga, grabe no, di gyud ka makabakasyon, di kakauli-uli sa inyo. Maayo kay musugot ang imuhang uyab. Pag dayon ingon siya nga, wala ko'y uyab, oy. Wala pag yud ko sukad, naka-uyab. Kay ang ako ang ate, sayo nag-uyab, sayo pod na buntisan, nagkaanak, miserable ang kinabuhi, gibiyaan sa lalaki, nga karon ang ako ang magulang, bisag kinsa na lang ubanan, tungod lang kay para mabuhi siya. Dili na ako gustong mapareho sa ako ang ate. Sulod sa akong huna-huna, grabe akong kalipay. Kaya wala pag yun di ay nakauyab. Nakaingon ko sa akong kaugalingon kung swertihon ko sa iyaha. Ako pa lamang gayud ang unang lalaki sa iyang kinabuhi.

Mao ka to, mami. Ang tod, siguro, mga sobra duha ka bulan, sige na ako, pangumusta, kumusta na. Kay ako raman siyang gitext, nga gusto ta ka. Og wala pod ko'y uyab, ayaw ka balaka, og labang wala ko'y asawa. Pero nakauyab na ko dati, dili ko ganahan sa batasan, layara ka, ayaw ka. Unta, tugtan ko na yung mga mag-istorya tang duha. Pero wala siya nagtubag. O sa kahigayon, paghatod na mo sa mga bata, pagpauli na kay sundoon ramambod pagkahapon, ingon siya kanos adi ay ni mo gusto nga mag-istorya ta. Pero tinakong kurata, na sa front seat siya ato naglingkod. Ako dahing gigunita niyang kamot og nagminor ko. Ingon ako ga, anytime basta makalugar ta. So siya ang naghatag sa ako og gigayon. Dito pa lang mami, nakaingon ko nga na agyod ko'y pag-asa niya. Kay kung wala, dili man mo hatag og lugar para magka-istorya mi. Mato ingon siya nga, inigwala si sir og si ma'am sa Sabado. Adto lang ta sa garden. So mauto na ang garden. Siya nagsilhig-silhig, ako po nagapangtubig. Nadili gud among trabaho para lang magka-istorya mi. Kay lahi man ang nagatrabaho. Among gi papahulay ang idaran na nga mo'y gaati man sa garden. Og dito, ingon siya, kut sa bagay, makabatikod mampod ko nga buutan ka, pero hinaot nga wala ka nagtakuban. Muto ingon ako nga takuban gud in taon. So, sa dali nga istorya, dito dayon gisugot ko niya. Og matod pa niya nga, dili buot nga gisugot ta ka, magiging okay na ang tanan. Kailangan nato mag-set og boundaries. Dili na ko gusto nga makabalo dayon ang mga tao nga kita. Ayaw ko pa ngunahi kung naamay makabalo dapat sa ako ang magikan o dili sa imuha. Kay mag-timing ko, ang una na ako gusto pa hibalon, mao ang atong mga amo. Kay dili maayo nga magtago-tago ta, mas maayo nang makabalo sila. Mao to, siguro mga 3 ka bulan na naging kami. Isa kay gayon, nag-adto mi og farm. Tanan gidala mi. Nagsirado ang balay, mga tao ug sa ilang negosyo, di uban tanan. Wala ko magdahom nga mahisgutan mi. Pagkauman og kaon, chill-chill. Kay gwapo kayo dito sa ilang farm lugar. Maapoy gamay yung swimming pool. Na ay atop. Mauna nga anytime, pwede ka maligo kay wala init. Yada, chill-chill na. Ningkalit lang og ingon ang amo ang sir nga. Kani si Ronald? Og iyang gihisgutan ang pangalan sa akong asawa karon. Bagay ka ining duha. Unsa ka haog? Ato ning dayonon. Ako na ang mitingog. And ako, actually, sir, gitanaw man ko sa akong uyab nga asawa na nako karon nga. Buot ipasabot. Makadtong iyang gisulti nga dili siya pangunahan. O dayon miduol siya sa amo ang mga amo. Ang tinuod, nalipay gyud mi nga naata karon diri. Timing kaayo. Kay gusto unta na maipahibalo sa inyo nga
kami na ni Ronald. Nangatawa ang daghan. Ulahira daw sila. Ginamanok-manok pa daw unta gani nila si Ronald. Patod pa nila gimanok-manok pa lang namo si Ronald. Kamo na di ay dugay na ba? Bag-o lang po. Sumaoto. Dayon, nag-ingon ang ako ang uyab atong higayon na nga. Unta dili bumasuko. Kabalumampod mi og mga limitasyon namo. Pero ang sunod nga istorya matod pa nila, okay ra kaayo. Salamat kay nagpahibalog yod mo. Ang ayan mangyod kaayo mga duha. Pareho mo masaligan. Anak, gani man kung gusto ninyo nga magminyo, pagsulti lang mo. Perte na kong lipaya. Pero nag-istorya gyud mi ato pagkahuman. Nga magminyo ta. Kinahanglan nga naatay mga preparasyon. Wala ta kabalo. Kung pahawaon ta or kailangan nato nga muhawa dere, kung magpamilya na ta, dapat na atay preparasyon. Pag matod pa niya, naadaw ko na ibahin niya nga luna. Kay upat sila magsuon, gibahin na daw. Kung aduna na mga titulo. Basta mag-18 na daw sila, ginapatituluhan na. Pag matod pa niya, balay na lang atong problemahon o payag. Kaya ang gusto nako kung magpamilya ta, isa na lang ang mga mo. Kaya ako, kung naanatay mamahimong mga anak, gusto ko na mag-hands-on. Nakauyon kaayo ko sa iya ha. Maayo nga plano. Hangtod nga, sige lagi ingon nga magminyo na among mga amo. Nagminyo mi. Simple, kaayo nga kasal ang among himo. O gitabangan mi nila. Pamilya sa ako ang asawa o pamilya na ako. Dayon kauban namo sa trabaho nga among amo maoy. Amo ang witness. Isaragyod ka pares. Kay dili namo gusto nga makagasto. Bisan pa o gitabangan kami. Maotog ipangutan nami. Kung magpadayon ba mi magtrabaho, ako ang nagtubag. Sir, oo, magpadayon mi. Puhon, kung naan mi anak, lain na pod nung istorya. So maoto, naningkamot mi nga makapabalay, mami. Daga kwarto nga, gagmay mga kwarto. Pero cute ang amo ang balay nga nahuman. Sobra tuig in town og binuhat pagkahuman ato. Saka pa mi nagdesisyon nga okay ra kung magbuntis na ang ako ang asawa. Kay mao man gyud ang iyang gusto nga inig magkaanak na. Undang na siya og trabaho og ako nalay magpadayon. Maayo dito sa iyang lote kay daghang kaayog mga silingan, daghang mga balay. O giplano gyud namo og maayo nga kanang among balay na ay extension. Kaya ang iyang gusto magtinda-tinda. Oto nga giplano gyud namo og maayo nga silent lang namo nga gihimo. Og tuod man mao kato ang nahitabo na buntis na akong asawa. Mga 7 kabulan ang iyang tiyan. Nananghid siya nga muundang na usa sa iyang trabaho. Kay nagdagko na pod ang mga bata. Pwede nang ihatudra na ako. Unya, dili man napagawason sa security kung walay sundo. So, gidawat rapod sa ako ang mga amo, ang iyang pagawa. Pero once in a while, mag-adto ang yudpod siya. Sabi ni mamami kung unsa akong problema sa pagkakaroon kay tulo naman ang among mga anak. Ang kalimpyo sa ako ang asawa, nawala na. Usahay pagikan ako nakadaster. Pag uli na ako nga gabi ina,
Ang daster niya paghawa nako maulang gihapon. Halos wala na may panudlay ang ako ang asawa. Sa una bisag kulon lang, basta humot lang siya. Lahi namang gid kaayaw ang ako ang asawa. Unya ang iyang pagkalimpyada. Sa una dili naman mao. Ang mga bata maabutan nako usahay sa gawas, nakatiniil lang, nagkabulingit. Usahay maabutan nako siya tulog. Ang mga bata naa sa gawas unya ang gamay niya nga tindahan iyang isara kay matulog. Wala na siya ihumot, di na siya limpyo. Ang amo ang kwarto, kung unsa tong gigikan anako nga wala na hipos pagbalik, maulang gihapon. Ang kusina, magtapok ang hugason. Usay makaingon ko sa akong kaugalingon, unsay nahitabo. Ni atong una, ako lang gipasagdan. Kay abi na giabot lang og katamad na bay mga bata. Pero hangtod karon, kinder na ang amo ang panganay. Maulang gihapon. Mauna mami nga, na-discourage gyud kaayo ko sa ako ang asawa. Katinuod lang, naapay ilok nga kabaho. Dili na gyud maglimpyo siyang kaugalingon. Daw halos, di na kumakaila. Nga siya katong akong gihangaan sa kalinis sa iyang kaugalingon nga mao ang akong asawa. Wala ko nakaagwanta ako siyang giistorya. Ilangga man akong tawag sa iya ha. Ga, kumusta naman ka dari sa balay? Usahay dili mo tingog. Sulti ko, kay murag, nagkalisod ka ba? Wala man. Mga pabalang na ang tubag. Paminaw na ako, aduna siya yung mga tinaguan nga problema o unsa ba. Dili ko kasabot. Ang tanan akong sweldo, mami, ginahatag yun na ako sa iya ha. Kay inig magbiyahe ko na amang ko'y allowance. Ang akong allowance, usahay ako pag yung gina ang ginatipid. Kay kung kauba na ako ang amo. Ang akong allowance, di na ako magasto. Mauna nga ako, dako kaayo nga katingala. Kung ano nga, naingon ana ang ako ang asawa. Dili lang kausa, kaduha, katulo na ako nga ginaistorya. Kung kumusta siya, nga dapat istoryahan gyud ko niya kung naunsa siya. Pero, ang iyang tubag permis ako ah, okay ramang ko, wala man ko'y problema. E na ko imong tindahan, kumusta? Okay man. Mauto, sulod ko sa tindahan, akong gitanaw na may sulod. Ug wala gyud ko kabalo kung unsa gyud ang iyang problema. Ngadong dili na siya makaatiman sa iyang kaugalingon, pati ang mga bata. Unya karon mami, na ako'y babae nga naibug na ibgan. Tungod sa pagdinamak sa ako ang asawa, nangita ko og sama sa akong gihangaan sa una sa akong asawa nga limpyo. Inigmuduol ka humot. O man ko magginhanglan og mahalon nga humot, kana lang bang di mang manimahong ilok. Istoryahon nimo bahong ba. Maura man na. Kaya ako bisag inanin ako, maatiman gyud ko sa akong kaugalingon. O bisag asawa na ako akong kaistorya, nagamatungon gyud ko. Bala nagtawas, ako gyud nang hidhiran ang ako ang ilok. Dili lang ko manimaho. So ang nahimon akong problema karon mauna. Sama sa akong giingon, dili na ko ganahan nga mo halog niya. Dili na ko ganahan nga mo gakos. Kay muraog, laing tao naman ang akong kauban.
Muna nagka problema ko karon mami. Kaya na ako inaibgan. May asawa siya. Pero bulag. Nagbulag sila. Tulo ka buok pod ang anak, pareha rami. Nanarbaho ra pod diha. Sa ako ang gitarbahoan. Akong gitistingan og istorya. Kay siya bitaw tuluman ka buok ang mga anak niya nanarbaho. Humot man gihapon. Ako ganing ina binuangan nga. Maay ka pa kay nakay tulo ka buok mga anak. Nagtrabaho ka pa gyud. Unya, humot lang gihapon. Ug matud pa niya kinahanglan man nato ni oy. Biyaan naman ganit tagbana ng itaglain. Nga permi lang gihapon ta humot. Bisag kulon lang go diha. Basta lang na ay humot. Naapay mga bata nga ati manon. Kabalo ka, alas 4 gyud ko magmata. Pagkatapos maligo gyud dayon ko ana. Una-una kong kaugalingon sunod ang mga bata ana. Kay og di ko maligo dayon para sa kong kaugalingon pag atiman. Di na nako maatiman akong kaugalingon. Sa kadaghang buluhaton, dayon mo trabaho pa jud ko. Kay ang nagabantay lang sa iyang mga anak ang iyang mama, nga tigulang na lutuan na niya daan bago mulakaw, kay inito na lang sa paniudto. So makahanga kaayo hangtod, permi na to kami magistorya. Og dayon akong gikomedyahan nga. Og naa kay mangulitaw nimo magminyo ka. Gitubag ko niya nga. Ay, di na oroy ko magminyo ay. Dili na pod ko gusto nga magkaanak. Unya akong giistoryahan nga. Unya ang kami nga unsaon na lang. Insya aw, huwag na ako'y magustuhan. Nagsa uyab-uyab na langgod. Dili na langgod maninood. Gitamdan ako itong nga istorya, mami. Unya, mabati pod na ako nga na ay gusto sa ako ang maong babae. Kayo mang merienda siya, nga na ako. Hatagan gyud ko anak niya. Naa sila'y mga makaon. Nga wala ko. Binlan gyud ko niya. Mao ka na ang mga butang nga. Makasamot nga. Murag na hugyod ang ako ang kasing-kasing ka. Ngadto ka niya. Pero ang dakong problema kay siya, okay lang kay bulag naman. Naa na may laing bahay ang iyang bana. Na anagani ko no isa ka anak. Samtang ako, dako ka ikog problema sa ako ang asawa. Okay lang baka, mami? Nga, himuon ako ni nga lingaw-lingaw. Total, dili man niya gusto og seryoso. Uyab-uyab raman ang iyang gusto. Tama lang baka ha, naamo kining buhaton. Wala pa'y nahitabo. Pero, murag paingon na gyud mi, mami. Palihog tambag iko. Mintras wa pa na ako kanina buhat. Daghang kaig salamat, mami. Hinaot pa unta matambagan ko nimo. Didhin na lang kutob ang imong magtatampo, Ronald.

43 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng ala una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners adlaw'ng Huwebes o gaika 30 na po sa buwan ng July. Ayan, isang araw na lang bukas, magiging August na po sa Saturday. So mga ka-joiners, kailangan po natin na mag-message na ngayon. Oo, mali, konti na lang yung oras natin ha. At 44 minutes na ang nakaraan sa alauna.

Samtang ako may kinabuhi pa. Oh, yan. Samtang ako may kinabuhi pa. Gahapon pa to, mami. La, mapatugtog. La, si Pomelo wa nagpatugtog. Wala si mami kahapon, ha? Absent si mami kahapon. Christian Gibo, mami, good afternoon. And Evelyn Palunzaga, thank you for watching, Lynn. And also from Arnold Magno, Salisad Vlog. Mami Joy, greet na ko ang tanang nangapil o barangay assembly sa barangay Del Pilar. Ayan, digskis, madanlo, mami Joy, may hapon, pabati ko deri sa Sitio Lagdik. Labi na sa Madanlo family og Jaman na family. Salamat, mami. Oo, murag busy ang mga people karon, no? Gamera ang naga-message sa ato. Usahay, di sila mabasa tanan, no? Oo, adlong Huwebes mabanggod karon. O, yahapit na katapusan. Nahala mga ka-joiners, ha? Unsa man inyong ginabuhat, saan man po kayo naroroon. Amping lang kanunay and enjoy life. Balikan po natin ang ating letter sender na si Ronald. Nako, Ronald, maayong hapon sa imuha diha. Og daghan kaayong salamat sa pagpaambit sa imuhang sitwasyon karon. Problema sa imong asawa. Kabalo ka, Ronald. Unahon nato kanang imuhang ibog-ibog sa lain, no? Oo, ayaw gyud na siya buhata, Ronald. Kaya nga no, murakag nagkuha og bato para ipukpok sa imuhang ulo. Ayog tuuhi ka ng usa ka babae nga, ah, kanang dili lang good tininood. Uyab-uyab lang good. O murag ingon anak ba? So, kana, mura na siya og kuan ba kanang diligid ka ay na siya masaligan. Kaya nga no, sige na nimo og uban-uban, madevelop man mo anak. Hangtod ka ng ingon ninyong komedya-komedya, mahimo na nang tinuod. Oo, hangtod nga gusto ho na ninyo nga mag-uban. O, di ba, dako ka ing problema on your part. E, labi na kay ka ng babae, gibiyaan sa bana. O, wala pod ka kabalo kung anong gibiyaan siya. Basin og tungod anang iyahang habit nga dula-dula. Mauna siguro nga gibiyaan sa iyang bana. Di naman sa gihusgahan nato siya, no? Kanang pangagpas lang. Kay kung inana ang iyang mga panultihon, unya sa lalaki pag yun niya isulti, tama ka. Nga may tama siya yun sa imuha, may gusto siya sa imuha, unya ka nang magbilin-bilin og merienda para nimo. Oh, ako man gani, diri sa amua, ginabawal yun na ako ng magbackride og motor. Kung si babae may asawa, unya si lalaki may asawa. Oh, unya, og makakita ng mga asawa og bana, mahimo man ang away. Muna diri sa amua, bawal na. O kinag kuan, mabakride ang dalaga og binata, kanang wala pa'y mga uyab. O, kay wala may maagrabyado. Pero kanang mga minyo na, niya minyo si driver, lalaki, na'y motor, mabakride si babae, nga na'y bana, ay dili, yun na siya maayo. Oo, mura na ako, personally po, diligid po na ako gusto. Oo, kay inana rana, istorya-istorya, niya kasunod, backride na, unsa may kasunod, ana. Oo, ma-develop man na. Kabalo naman mo anang film. Wala na gani film karon, o, diba? Develop dayon, diretso. So, mauna ang alikayan. So, kana, ayaw yun na siya buhata. Kay kabalo ka? Mas mamahimong miserable ang imong pamilya. Kay okay raman sa imuhag, magkayamukat ang imong asawa. Kay total ikaw, naa namang kay lingaw. O, diba? Mauna ang mamahitabo diya. So, ayaw yun na siya og buhata kung aduna ka pa'y pagmahal o pagpapahalaga sa imuhang pamilya. Kaya ang ako ang matambag sa imuha. So, mauna to, ha? Ayaw yung buhata. Kanang imong lingaw-lingaw. Isama sa akong giingon, kuha kag bato, ipukpok nimo sa imong ulo. Oo. Gibiyaan na sa iyang bana, wata kabalo kung ano. Oo. Basi og. Mauna to akong gisulti ka ganiha. Karon, ang problema nimo sa imong asawa, ang gusto nako while ginasaysay nako ang imuhang suwat, imong kaagi,
Ang naisip na ako nga imong maayong buhaton, mag-file ka og leave.

0: Apila ka adlaw? Tulo ka adlaw? Ubani ang imong asawa. Aron masuta kung unsay problema niya. Nga dili naman makaatiman sa iyang lawas, ang iyang tindahan nga pinangarap niya, di ba? Siya ang may pangarap ng lahat eh. Naapagyud sa iyang lote. Unya na ning kamot mo nga makabalay, nagtabangay mo sa inyong kita, sa inyong mga amo. Unya nagminyo mo, wala siya nagginahanglan og ingranding kasal, basta kay makasal mo, maging legal sa mata ng Diyos at mata batas ng tao. O di ba, nangarap siya nga magkatindahan, tapos nganong nainana siya karon. Og sama sa imong giingon, limpyada man siya. Mag-file ka og leave, mga tulo ka adlaw, para taas-taas ang panahon. Baka may pinagdadaanan ang asawa mo na hindi niya sinasabi sa iyo. Para kung naara ka diya sa balay, makita nimo kung mag-unsa siya. Kung mag-unsa siya, hindi ba ta sa buntag mag-unsa? O kung an ba siya, masigasig ba? Masaya ba siya? Malungkot ba? Magagalitin ba, lalo na sa mga bata? Kay basin og aduna siya'y problema nga dili niya masulti sa imuha. Basin og naa siya'y ginabati nga wala nimo, o wala niya ginasulti, og wala nimo natagad. Ang natagad ra nimo kanang wala na gyud siya'y atiman sa ang kaugalingon. Sumao ka na ang imong himuon. Istoryahon nimo siya, mag-aunting mo, kanang maligo baron ka mo sa sapa. Nabay sapa dool sa inyo, ha? Kanang sinimple nga outing. Dadunin mo siya. Masyal ba mo? Kay basin og. Dili lang niya masulti nga, wala kay panahon kasi family driver ka. Adlaw-adlaw gyud na siya. O kung naamang kay off, sa isa ka adlaw, nag-unsa ka. Baka ang ginagawa mo rin matulog kasi mamawi ka. Kay maulang na ang time nga makapahulay ka. Sumuo na ang pinakamaayo gyud sa akong nakita nga imong himuon. Tabangan usa nimo siya sa balay. Ug aron masuta nimo, makita nimo kung unsa siya nga naa sa balay. Kanang pagiging masaya niya, pagiging masayahin niya kasi baka may iniinda. Ipakita gyud nimo ikaw ang magluto at imanon nimo pangutanahon nimo na umon sa mga naaba kay gibati sa imong lawas kay murag lahi namang gyud ka karon sa una inani ka kaabtik na limpyo ka ayuta na pay mga bata o tapos ang imong pangarap nga magkatindahan permi na lang nimo ginasarhan gusto nimo nga matulog ka lang permi naa ka bay gibati mga tutak doktor ipa-check up ta ka. Ang una nimong atimanon karon diha kanang imong asawa. So taon gyud na nimo kay ako sa ako ang paminaw. Basig na asyay ginabati sa iyang lawas or kung unsa man ang iyang problema. Mag-adto ka sa iyang mga ginikanan. Mangutana ka. Mauni ang ako ang asawa nawala sa kasigla, wala nang sigla, wala bay nahiskutan sa imuha labi na ang iyang mama. Wala may nahisgutan siya nga ihang problema kay naguol ko, nabalaka ko, kay murag wala naman siya'y kalipay, dili naman gani mag-atiman sa ihang kaugalingon. Delikado baya na, labi na kanang mental illness, basig wala ka kabalo nga lain na, na kanang lain na og panghuna-huna, maragingon ana. So, mauna ang ako ang advice karon sa imuha. Kaysa mangita ka og laing lingaw tungod kay naingon ana ang imong asawa. Ang imong asawa karon maoy imong atimanon. Mangi istoryahon nimo ang iyang mama kung naabay mga sumbong-sumbong. Unya kinahanglan nga naara ka sa balay para mapanid-an nimo siya kung mag-unsa. Kay aron dad-on nimo na siya sa doktor. Inana na. Lisod kaning tao nga di na maistorya. Kasagaran ana mental health gyud ang naadidto ang deprensya di na motubag magsige na laghigda ang dating kasiglahan ana Kay baka may gusto siyang marating, may gusto siyang magkaroon, hindi niya makuha. Tapos medyo mababaw ang iyang pag-iisip, baka maapektuhan. So, di ako concerned yun karon sa imong asawa. Nga mapatingin mo talaga siya sa doktor, maobserbahan mo siya, puy iusa na siya sa balay. Nga dili yun na nimo siya biyaan para makita nimo kung mag-unsa siya. Kay dako kaayo nga katingalahan. Kay ug moingunta ka ng mag-atiman sa bata, wala naman siya trabaho. Maka-take time man na siya sa iyahang buhaton. Di naman siguro na magsagub og tubig, di naman magbugha og kahoy, di ba? Di naman mangahoy. So nga nung dili man makaatiman bisan ang iyang kaugalingon, bisan og pagtupi anang inyong hinigdaan og ang pag-atiman sa mga bata. So something is wrong. Kaya mauna ang sutaon nimo na ang imong asawa na agi problema. May problema talaga sa kanya. So it's either sa health niya o kung naabagyo'y laing problema siya. Ug kana matuklasan mo na pinaagi sa pagpuyo usa nimo sa balay aron madiskubre nimo kung naunsa gyud siya. Mao kana ang akong maitambag sa imuha. Ayaw paguna-huna og mga unsa pa diha karon. Ayaw pagpadani anang mga kaibog na igo ra makaguba sa imuhang pamilya. Huna-huna unimo ang imong asawa, ang imong pamilya na sa sitwasyon nga ikaw mismo naglibog. Mao kana ang sutaon nimo karon kung ngano nga naingon ana ang imong asawa. Nga kalayo ra kaayo sa una. Unya og pangutan-on, okay ra ko. Wala na dagang istorya, wala na dagang sumpay. Nakay problema, wala man. Isang tanong, isang sagot. Sumagtaka ka, bana ka, o sa giligawan pa nimo siya, kabalo ka kung unsa siya kasiaw, hilomon bagyod na siya. So sa kadako sa imuhang kabalaka, kana nga kabalaka nimo mo ay imong susihon kung ano. Bagyod na ang imong buhaton, Ronald. Hinaot pa unta na mahimo nimo ang tanan nga tama. As early as possible, matabangan nimo ang imuhang asawa. Daghang kaing salamat sa pagpag-ambit sa imuhang kaagi o ginaot pa unta pinaagi sa pagsuwat nimo diri karon sa akoa. Nahatagan ta ka og ideya kung unsa ang imuhang maayo nga buhaton. Hinaot nga buhaton na nimo dayon, dili na sa sunod semana, dili na sa ugma. Now na, maluoy ka sa imuhang pamilya. Daghang kaing salamat.
1: 3 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Thank you for watching kay Arnold Magno Salisad Vlog. Greet daw niya ang ihang tanang, ang tanang ng appeal sa Barangay Assembly. Tapos naman ni no kay Diggs Kiz. Oo. Tapos na rin si Dato Aban. Shout out lang mami. Kinabulaw. Si Andolana, si Nana, si Babay Ali. Lalo na kay Ina dyan. Diyan sila nakikinig sa iyo. Thanks mommy sa pagbasa. And also from Honey Gilwani Pipito Espinosa, good PM mommy Joy watching and listening from Family Med Pharmacy Kabalantian Branch Arakan Cotabato. Ayan, Namoyaki Products. Shout out sa ako ang kauban diri si Jean Rose Morente and Jonah Ambid. Thanks and God bless. Jocelyn Budadong, maing hapon Mami Joy. Pag-greet ko sa akong anak na natulog ug sa ako ang bana pod na sigi ug sakit ang iyang tiil. Unsay tambal aning magsakit ang tiil ng hubag. Tapos nagmulngol ang tiil niya Mami. Ayon, gikan. Gikan pod og disgrasya, nag-crack pod bukog niya. Unta mabasa mami, salamat po. Hala, kanang pagpangulngol, kanang pagsakit sa mga tiil, bilongga gold gyud ang makatabang ana. Pero kanang og moingon ka nga nag-crack ang mga bukog, dadon gyud na nimo siya sa doktor. Oo, wapod nimo nasulti kung pila na'y edad ani. Kay kasagaran ana, ginasemento nang nag-crack nga mga bukog aron mo balik kana siya. O kana dili na matabang og bilongga gold kanang nagakrak, pero kanang sakit, kanang pagngol-ngol, bilongga gold na, duha ka duha sa buntag, duha sa udto og duha sa gabii. Pero dadag yod na siya sa doktor tungod kay kung nagkrak ang bukog,
0: Kung moingon ka nag-crack ang bukog sa ato pa, nadala na ni ninyo na pa-x-ray na ni. Dili man po siguro ka magbuot-buot ingon nga nag-crack ang bukog kung wala ni na x-ray. Kaya paunsa ni mo mahibawan nga nag-crack ang bukog. O diba, so medyo dili kompleto ang imuhang text. Kung wala pa na napadoktor, daduna sa doktor. Ang unang advice anak sa doktor, kabalo ka, x-ray. Pagkatapos, pag na ay crack, o maoto, simintuhon na siya. Kay crack raman. So, mauna ang imuhang buhaton. Para matabangan ang pagngol-ngol og sakit, painumaog bilongga gold. Ayaw na na ninyo dugaya kung wala pa na ninyo dala og doktor. Kay maogyod na ang buhaton, ana, sama sa akong nahibawaan. Ha? Og salamat kay nakatext ka. Kevin, Mami Joy, shout out na ako. Ako ang mama na akaroon sa Palo 4 from bunso na iyang anak. Ayan. Linmay Amodo Monico. Linmay. Oh, Mami, good PM. Pag-greet lang po sa Monico Amodo Monson family. Watching from Barangay Taokanga, Sitio Matabang. Salamat sa pagbasa, Mami. Always may nagapaminaw sa imuhang programa. Oh, kompleto ang ato ang Yaki products diha sa inyuhang lugar, ha? And also kay Jenny Vistal, good afternoon, Mami. Paki-shout out po kay Ate Janeline Dakyado. Tabo nga nagduyan-duyan diha sa Payag po, kauban iyang anak nga si Keisha. Thank you po, Mami, sa pagbasa. And also from Jeremy Kumnag, Mami, pa-shout out akong mama og papa diha sa Sitio Bantaon, labi na sa amo ang lolo. Salamat po, Mami. Ayan, mauna ang mga naka-live sa ato akaroon og ato ang silipon kung kinsa ang naay mga birthday karong adlawa. Oy, ay, happy birthday kay Ronnie Pua. Paano ito siya mag-birthday karon nga? May man ang birthday anak niya. Susana Subido Tupasio, happy birthday. Shirley Cervantes, oy, si Manay Shirley, nag-birthday. Happy birthday, Manay. Richard Dominguez, happy birthday. O ingon man si Park Sion, happy birthday. My love, Balidong Masugod, happy birthday. Dudia May Baltazar, Kaligunan, happy birthday. Jessa Diomabok Tilakan, happy birthday. And Jorin Bantayan, happy birthday. Leoniles Blas Binugsudan, happy birthday. Ayan, ang mga naka-Facebook na to nga naga-birthday karon. Ayan, so mao ka na mga ka-joiners, no? Kumusta naman mo? Ah, kadtong mga nagaantos og mga rayuma diha, arthritis nga magsigi og tisngi. Pag an-in town mo, pag bilongga gold, mga ka-joiners, ha? Ingon ko di ko makapoy, sige, pinumdum sa inyo, pero di mo magtuo, wala gyud ko'y mahimo. Kay kanang bilongga gold, tested and proven na po na. Kompleto ang ato ang mga produkto, labi na diha sa Zamboanga Peninsula. Katong gusto nga mag-reseller, manguta na lang mo sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, matudloan mo kung asa mo mo adto kung gusto ninyo mag-reseller o Yaki products. Kaya nga ato ang mga produkto na atanan sa Lourdes Pharmacy o sa uban pa nga mga butika. So, salamat kaay mga ka-joiners. Wala namang good day oras. Daghang kaing salamat sa tanang nagasunod sa ato ang programa. Saan man po kayo naroroon, mga ka-joiners. Thank you so much po. Og ingon man ang tanan nato nga mga kaubanan sa trabaho nga naglatagaw karon, no? Salamat pod kaayo atong mga madakpan nga maminaw sa tinig ng bayan na ay mga premyo, ha? Oo, katong mga taga makilala, nakamonitor ko sa tinig ng bayan na sila yung na-interview nga maminaw yun daw siya kay Mami Joy. Salamat kaayo sa inyo, hadiha, ha? O hinaot nga ang ato ang programa na katabang kaninyo sa nagkalain-lain nga istorya sa kinabuhi. Usahay makarelate ta mga ka-joiners kanang adunay mga problema sa ilahang mga kalawasan o ilabi na gayod ang ato ang mga produkto, mga ka-joiners. Ayaw ninyo pagdudahi ang quality o epekto sa ato ang mga products. Makasiguro gyud mo, ha? Labi na ka ng bilongga gold, gusto ninyong maprotektahan ang inyong kidney na akita Yaki Herbal Capsule, wapo kayo na nga himuon ninyong maintenance. Makapalagsik po na sa kalawasan o niya maka-prevent po na sa kanang UTI. Pero kung naigo na,
1: Aw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi, kanang yaki herbal capsule. Pero importante nga makamaintain yun mo ana bisan og kausa lang sa isa ka adlaw para maprotektahan ang iyong kidney. Nainunguta na diri unsa may tabang sa tao anang Colonex, mami. Kanang Colonex kapila na nako ginabalik-balik ang tanan nato nga mga balatian nagagikan gyud na sa ato ang tinai kay ang tanan natong mga ginakaon ginainom didto man gyud na siya paingon kanang cancer kasagaran nga magka-cancer. Oo, tungod man na sa ato ang mga ginakaon, asa na nagagikan, naa sa ato ang tinaitanan. So kung gusto nato nga maluwas ta og nagkalain-lain nga mga sakit, limpyuho nato ang ato ang kolon, ang ato ang tinai. Oo, dapat limpyo na siya permi mga ka-joiners para walay mubangon nga mga sakit nato. So mauna ang hinungdan kung ngano nga gikinahangla nato mag-Colonex. Oo, kana di ay mag-constipate ta, kanang di ta kapupo. Kapupo sa regular nga pagpupo. O di ba, mag-ebak? Kana constipated ka. O, so pagka na Colonex ka ana, mahabwa kadtong namilit sa imuhang tinae nga maoy nakabara sa ato ang mga kinaon. Eh ana na, tuo ra gud mo. Sulay ba? Kung saan na to, kung dili ninyo na sulayan, kung duol mo diri sa Kidapawan, adto lang mo diri sa Joy FM, mangutana mo kung asa diri ang Yaki Wellness, kay itudlo ra mo sa mga security, kung asa mo mo adto, kay naaraman diri duol. Kung duol pod mo diri, taga Davao Oriental mo, adto lang mo sa Barangay San Antonio or Baogo. Oo, naapod dito ang Colonex. Nagapromo ra ba karon dito sa San Antonio, no? Na dito si Doc Bing. Oo, ayaw ninyo sayanga ka ng mga inana na ay mga promotion. Kay nga, no, dako kay na nga tabang sa inyo. Magatubog mga ospital na inga charge ana og 7,500, na ay 4,500. Pero didha sa amua, wala na murag isa kalibo raman siguro. Or 1.2 or 1.5 ba? Hindi ako sigurado. Pero diri sa Kidapawan, murag nagapromo sila karon og 1K lang. 1,000 ra gyud. Oo, murag ang promo sa Davao Oriental, kung wala akong nasayop, sa Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental, mura og 3 session, 3.5. Murag ingon ana, kung wala akong nasayop, ha? Mas mainang atuon po ninyo. Magpa-Colonex po kayo, mga ka-joiners. Labi na kung makaingon mo hala, karong si Manaha, grabe man akong hab-hab, uy, unsa na lang man tong akong ginakaon, uy. Pa-Colonex ko bi. Kabalo mo ka ng mga taga Cebu, ng mga tug dere. O, bago na sila mauli og Cebu, kay mabisita dere sa ilang pamilya, manghapit na sila dere. Magpa-Colonex. O, kay gusto nila nga mabilin rapod tong unsa tong gipanghab-hab nila daw dere. Inana na. So, mauna ka na mga ka-joiners. O, daghan ra ba ka ayumi og lansones karon pati rambutan, kadtong mga magpa-Colonex. Oo, panghapit unya mo, og na ay mag-Colonex, ing na nga asa inyong mga lansones og rambutan, mga ayumi. Kay perting daghana mga ka-joiners, wala na mo ni ginapamaligya. Oo, na amoy mga event diri sa hotel, amo ra ng pangsilupinon, panghatag ra na mo, wala na mo na ginapamaligya. Kay daghan ka ay na diri sa Kidapawan. Nahala, hinaot pa unta. Pag-amping kita kanunay mga ka-joiners ha, o di kita makalimot nga pirmi magpasalamat unsa man ang naa kita. Pasalamat unsa ang atong nahimo, labi na karong adlawa, unta nahimo nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumamatay ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Napakasama na po ng mundo na ating kinalalagyan. Grabe na ang mga krimen, mga ka-joiners. Wala tay himuon ang inyong mga anak, hipusa sa inyong panamalay, ilabi na og magabiin na. Mga liya kita sa kahitasan, sa tanang panahon, maprotektahan kita. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, sumarti kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron o calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi ni mo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa, bisan karong panahon, ha? Doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom-aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwang tahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o saka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra, og makasiguro ka nga, mahatag ni mo sa imuhang lawas, ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals, og chemical na kinahanglan sa lawas, aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar kani ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon, kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Kay mudas sigman usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa ato a kaning bilongga gold mga higala. Sulayin ninyo.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

103.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Tuloy-tuloy po tayo. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Elvin Duway Ampandinha no nga naminaw sa atua o gaming hapon sa Ampan Family. Salamat po sa pagbasa. Watching from Panabo City. Hello po kay Rovelin Tanti. Shout out din ha. Watching from Alameda North, Cotabato. Hello kay ER Mutia. Selki Domingo. Ayong pagpaminaw po. Master Husto Mapando, hapon din ha, Dailinda Lagungan, and Jeremy Kumnag, maayong pagpaminaw. Hello sa iyang mama ug papa diha, sa Sitio Bantawan, labi na sa iyang lolo, salamat po sa pagbasa. Good afternoon, request ng song, All the Love in the World, thank you so much po. Good afternoon, pa-request po ng kanta Before I Fall in Love. Thank you so much. And hi, good afternoon, request ng song Every Time ng A1. Maraming salamat po. Alas 2:33 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello, hello, hello kaninyong tanan mga higala. Ani ano usab si Mami Joy? Mag-uban na usab kita sa 5 ka minuto nga tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Ato na pod hisgutan ang atong panglawas. Kung unsay makaayo ka nato. Kining atong programa atong ginapasalamat sa Yaki Herbal Laboratory kay adunay programa nga susama ni ini. Kay sila ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidiyaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap ug ang Yaki Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala mas epektibo, dapat masubukan ninyo. Masulayan ba, nasayod ba kamo nga ang Yaki Herbal Capsule makapanindot sa digestive system o pantunaw sa tao tungod kini sa mga herbal plants sama sa spirulina, luyang dilaw, ahos, ampalaya, malunggay ug uban pang mga herbal plants. Matingala ka gud mga higala. Kanang puwera sa mga nagakaon ha, kanang tubulon gud ka, maglisod ka og pupo mga higala, mag-inom ka og duha ka Yaki capsule. Unya isa kada kong baso nga tubig kanang medyo init taman sa imong makaya. Ingnan ta ka wala pay 30 minutos. Kung gasakit pud ang imong tiyan, magsakit man ang atong tiyan kay kailangan magawas kadtong hugaw. Maog gihapon. Mag-inom ka ni Ana. Kung basa ra kaayo, tubig ra ang pupo ninyo. Pag-inom pod mo og herbal capsule. Kay pugngan gihapon na niya o ilabas niya ang tanang hugaw, pagkatapos, wala na. Wala ka na ibatiyong nga kasakit sa imuhang tiyan. Kay mo man ang nagsakit na tungod atong mga hilo nga naa sa sulod. Mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule mga higala, mamahimong regular ka na nga mag-CR o magpupo kada adlaw. Kining butanga panalagsa lang mahisgutan, apan importante kini kaayo. Pero kani mga doktor, dili man sila inana. Ako gani, usahay magpupo ko. Unya nakatunong kapupuon na, unya nagkaon kong saging. Nagpupo ko, magsigipon kong usap kong saging. Na inagawas, na po'y ginatulon. Diba? So, kini mahitungod sa digestive system sa kada individual mga higala. Sa maong pamaagi, ginapagawas ang mga pagkaon nga niagi sa proseso sa pagtunaw o ginasup-sup sa lawas ang mga sustansya sa mga ginakaon nato. Kung dili mapagawas ang mga hugaw, mamahimong hinungdan kini sa pagdaot o pagsakit sa tao. Na ang kulismaot ka na, ngano, sakit ang tiyan, nag-alboroto. Diba, kinsa may gi-alborotohan diha og tiyan nga nag-smile. Wala gyud, kusmaot gyud, pastang wrinkles lagi. Mauna, so nganong mag-antos man ta ni Ana? Musa aron malikayan kini, himuon nato nga regular ang pag-CR nato. Kanang inigbugtaw sa buntag, inigmata, diretso dayon ta sa CR. So kinahanglan, disiplinahon nimo ang imong lubot. Istorya hagod na imong lubot. Makasabot ba ya na? Kay kabalo mo, kuan ramang gunda, psychological lang na ba? Oh, so disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Pero kung naa ka problema sa digestive system, maglisod ka og control. Mao nang kinahanglan nimo nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw. So wayi ra gyud ninyo mga higala. Makaingon gyud mo nga tinuod ra gyud di ay. Magkaon ka og high fiber sama sa prutas, gulay, kanang tangkong. Oo. Maayo kaayo na sa digestive system. Kay humok ra gyud kaayo, inom daghang tubig. 8 ngadto sa 12 ka baso kada adlaw. Mao na mang higala nga tungod ni ini nga mga kasinatian, ginaawhag namo kamo nga irregular gayod ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule kada adlaw. Makatulo buntag o duhapon. Ato na kana nga batasanon para okay kaayo ta. Mao na nga pirmi namo ginaingon kaninyo mga higala, ginaawhag namo kamo nga kung aduna kamo yung mga pangutana o mga kasinatian na sa Yaki, ato ka nang ipaambit sa uban pa nato nga mga higala nga wala pa nakasuway sa mga produkto. Atong paminaon si Kuya Loy para sa mga mensahe sa ato ang mga kababayan nga nakagamit na og mga produkto sa Yaki.
1: Yes, Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0920-597-278. Salamat kay Kuya Loy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ako lang gihaplasan ng katul-katul sa ako ang nawong dali kay nawagtang kuya. Salamat yun. Motong text gikan sa cell number 0920-597-578. Text gikan sa cell number 0921-96-93-298. Kuya Eloy ug Mami Joy, salamat gyud sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil ug ang Yaki Herbal Capsule kay dali gyud na ayo akong sama sa akong cesarean. Salamat gyud kaayo si Jing Diay ni Kuya. Mula man kadto Mami Joy mga text nga atong tagaga pagtagad karong adlaw sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Eloy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo sa sulod sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ayaw kalimot, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.3

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makaino magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nga ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa man ang imo buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na niya bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Kung saan ang inumin mo ato?
2: O na, naiinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Kung saan klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasan ang punak ko sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kahit dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginhaplas. Ano, ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit. Mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI.

0: Iinom mm-hmm. ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig, nalalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Nananabig na lalamunan.

0: Yankees.
1: Wake up to the Yankees.

0: simple. Gikapoy na ko sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nako ay igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad, wala na lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan ako ang anak, umusabon niya, kaya tapos ipaitan ko na kong siya, uwel, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, dahil na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ula gi Pads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga kahigalaan. Maayong adlaw na usab ka natong tanan. Ani na usab si Mami Joy. Pasensya na sa pagsamok-samok. O ba ni kuninyo palihog din sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan ingatan. Importante nga atong masabtan. Kaning atong pagatukion karon may kinalaman sa ating kalusugan. Kining atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Herbal Laboratory. Sila ang tighimo sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap o ang Yaki Beauty Soap o ang Yaki Herbal Capsule na kining maong mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Maayo kaayo na inyong mga pamatasan kay magsuway-suway gyud mo. Pero ginaingnan mo na mo bisag unsang mga produkto asa mo makaabot, mobalik ra gyud mo sa mga produkto sa Yaki. Kay kini gihimo nga dili commercialize kundili nga makabenepisyo gayud ang mga katawhan. Busa, sigurado kami ni ini kay ang Yaki mismo ang nagagama ni ini. Makatabang sa taong may stress ang Yaki Herbal Capsule. Tungod sa mga sagol ni ini, ang mga epektibong herbal plants maoy mo relax kini sa imuhang sistema. Mubalansi sa sugar level, blood pressure. Palamion ang imuhang pagkatulog sa gabi. Kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, ikaw mismo ang makapamatuod susama sa mga daghan nga nagatestimonyo, testimonya nga atong nadunggan. Dili lang gatusan ang nag-share sa ilang kasinatian. Libo-libo na sa kadugay ng panahon ning mga produkto sa Yaki. Tungod sa kadaghang ginatrabaho, ginahimo matag-adlaw o sa sobrang paghuna-huna, magaresulta kini sa stress. Kung ma-stress na gani, dili na makapaminsar o tarong. Dili na produktibo ang ato ang pagpanghuna-huna. Mauna nga ang atong lawas o utok wala na'y pahuway. Muna nagakinahanglan sila og food supplement. Kay nga no, kaning ginaingon nga mentally and physically stress, muna ang lisod na nakaayo. Imong panghuna-una og imong panglawas, stress ka nakaayo. Muna nga, kung aduna kita'y ginatumar nga food supplement sa Masayaki Herbal Capsule, dili yun ta basta-basta nga magluya. Busa aron malikayan ang stress, ayaw kaayo kulataha ang imong lawas o ang imong panghuna-huna. Suportahi kini sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Aron mo kusog ang imong resistensya. Kay ang Yaki Herbal Capsule, usa ka energy booster on the go ka kanunay sa tanang buluhaton. Kung dili ni mo masukla ng stress, magresulta kini og daghang mga balatian sama sa high blood pressure, sakit sa kasing-kasing o uban pa. Hilabi na sa kalisod karon sa panahon mga higala. Kung wala na tay kwarta, wala na tay ikasuporta sa atong pamilya, magyango-ngo na lang kita. Pero unsao na to pagpakatabang sa ato ang pamilya kung kita magdaot na labaw ng magkalisod. Busa, una, diligid na to pasagdan ang atong kaugalingon. Ato ka ng suportahan. Kay dili man ato makaon ang tanang sustansya nga atong gikinahanglan sa regular na atong mga pagkaon, muna nga ayaw kalimti ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay ana adiha ang tanang mga bitamina nga atong gikinahanglan. Ug mauna nga tungod ni ini mga higala, permi namo kamo ginaawhag nga maminaw ta niining maong programa ang yaman ng kalusugan ingatan. Importante kini kanato. Tungod kay diri kita makahibalo kung unsaon pag-atiman, unsaon pagprotekta ang atong kaugalingon para sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Ani ang amo ang cell number kung aduna kamo yung mga pangutana o mga maayong hisgutanan sa 09-28-67-67-031. Og palihog, paminawan ninyo kaning mga mensahe sa mga una nang nagagamit sa mga produkto sa Yaki aron mahatagan man pod kamo og ilahang mga kasinatian maibahagi pod kaninyo.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa atong text line, text gikan sa cell number 09107728974. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap kay nawala gyud ang itom-itom sa akong nawong. Motong text gikan sa cell number 09107728974. Text usab gikan sa cell number 09109800249. Mami Joy, Kuya Luis, nagpasalamat gyud ko sa inyong produkto kay daghan kong pimples sa una. Pagsabon nako sa Yaki Beauty Soap nawala gyud tanan akong mga pimples ug nihamis na akong kutis. Magkatong text, gikan sa cell number 09109800249. Wala na kita igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usog ko mukhaon. Kaya ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pero matagbong ka, sa imno na ako, sa mga na pumahaw, sa imno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Babes, usa lang yung mukhang middleman.
1: Bulok ka ni mo, oy. Middle name, bulok. Magbulag ka, magbulag ka. Ambil na lang labi, ambil na ang ako ang wielding ring.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-269-5963 596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: Oh. 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki. Well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginahaplar. Akong mama, ang hantong karong, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: kuya, wah, tong among exam na mo gani ha. Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman dahil na, kung sa dito?
0: I got zero time.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuhan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala isang sana ninyo ko ganado pre-testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara ay kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap,

0: Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod na kita nga ang atong atay, maoy ikaduha sa pinakadako nga internal organs o mauusab kini, ang usa sa pinakadaghang trabaho aron mahimo nga himsog ang usa ka tawo. Trabaho ni ini ang pagpagawas sa mga hilo, ang mga pagkaon nga dunay preservatives. Trabaho usab ni ini ang pagkontrol sa level sa kolesterol sa lawas, pagpagawas sa likido aron makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon. Ginasuklan usab ang mga impeksyon o mga sakit. Sa kinatibuk ang mga higala, taga sala ang ato ang atay. Tungod sa kadako nga trabaho ni ini, tabangan nato ang atong atay nga protektahan. O di ba? Dako man kaigsyag tabang sa ato ang kinabuhi. So protektahan natong atong atay. Sa unsa nga pamaagi mga higala? Oo, mag-inom ta og Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit na karon sa mga butika, makatabang og dako sa atay aron maprotektahan kini. Duna pay laing makatabang sa atay nato eh, kadtong glutagen C, kadtong glutathione. Oo, kadto grabe pod to, no? Oo, kaloy sa Ginoo na ang ako ang fatty liver, wala na gyud. Tungod anang glutagen C. Tapos ang side effect ana niya makaputi. Never mind na makaputi. Kadtong makapaayog yun sa ato ang atay, makaprotekta. Kung magpadayon ang pagkadaot sa atay, dili na kini makafunction og tarong. Ang liver cirrhosis maay usa sa balatian sa atay. Ania ang pipila ka sintomas basta madaot ang atay ha. Una, sa pagdalag sa color sa panit og mata tungod kini sa jaundice. Sa maong kaso, mutaas ang level sa bilirubin sa dugo. Ikaduha, pagsakit sa tiyan. Ang mga posibleng hinungdan niini mao ang paghubag sa atay, pagtubo sa mga cyst o bukol o pagdaot mismo sa unod sa atay. Ang ikatulo mga higala, ang pagdako sa tiyan. Magdako na gani ato ang tiyan, gadalag ang imuhang mata, gadalag imong panit, na kandidato na taana. Kinitungod sa paghubag sa atay, tungod sa balatian nato. Ang ikaapat, paghupong sa mga batiis o mga tiil, tungod kay matigo man ang mga likido sa gawas sa mga selula. Tungod kini sa kondisyon sa fibrosis sa atay. Wala na eh, daot na ang atay. Wala na sa kondisyon, wala na sa iyahang normal nga sitwasyon. Ang ikalima pa gyud ang pag-ihi og kulay tsaa na muna nagkapi ang imuhang kuan green green nga unsa green green grass of hope. Sinyalis usab kini na dunay problema ang atay og nagkinahanglan na og hinanali nga intensyong medikal. Ang ikaunom paghugaw nga dunay kaubang dugo nagakinahanglan usab kini og hinanali nga atensyon sa medikal, no? O ang ikapito mao ang pagpanglipong o ang pagsuka-suka kay kung magdaot ang atay maapektuhan niini ang katakos nga makapagawas og likido aron matunaw ang mga ginakaon sama sa taba. Ang ikawala mo ang pagkawala sa gana sa kaon. Matingala ka nga di naman kaganahang yun mo kaon. Ang ikasiyam, dali lang maglagom-lagom ang mga panit. Tungon usab sa fibrosis sa atay o ang ikanapulo mao ang dali nga pagkakapoy. Oo, di na halos mo tindog, kay hapo na. Pusa mga higala, protektahi ang imong atay. Kung mahimo, mag-amping yun sa mga ginakaon. Likay sa mga pagkaon, dunay taas nga preservatives. Likay usab ang bisyo, nga alak mga higala. Mas maayog yun himo ang food supplement, ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Daghan kang makuha nga mamaayong benepisyo sa Bilongga Gold. Hilabi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar ni ini. Bisan ang mga bukol-bukol nga muturok, kayang pugnan sa sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Sulayi mga higala. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
2: The best kami. You call me Chicky Yashi.
0: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: I'm back.
1: 105.7 Joy
2: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus temprano alas 12, dumda tag-isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
3: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Kuha ko ang isa, usog po mukaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
5: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
4: Matagbong ka, sa imno na ako, sa humalang ako mahap, sa imno na akong yaki.
5: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
4: Katong vitamins, kanang sira.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
5: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
5: Kapila po ka manghaplas po?
6: Juan, sa buntag, sa hapon.
5: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

0: Hello, Han! Kumusta ka tong tindahan niya?
1: Ay, do. Asinso na. Department store na.
0: Onya, ang ato ang tubaan. Kamusta na, Del?
1: Karon, KTV VAR na. Asinso na.
0: Onya, ang ato ang tricycle-an niya, Day. Kumusta?
1: Da, puro na taxi.
0: Onya, ang duha na to kabuok ng mga anak, Day. Kumusta?
1: Da, karon, upat na sila.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni-

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay Branch, makita sa Purok 4, Barangay Central, ang ilahang Caraga Branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC, ang ilahang Maragusan Branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Yes.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayo nga buntag kanatong tanan nigala, kumusta? Welcome sa tulumanong nga tinig ng bayan adlaw nga Biyernes na ulahing adlaw. Ninga bulan na sa Hulyo 2026, mga higala, kumusta? Paspas panahon na karong adlawa para sa mga dunay sulduhunon. Pasalamat kanunay sa mga maka-in-English overdraft. Pasalamat gapon, no? Ay na lang Ginoo ko. Mogina mga higala, so kinahanglan gyud kita magpasalamat kanunay. Bisan pag unsa man ang atoang sitwasyon na sa kinabuhi, ingon nila dapat yu daw matutong mamaluktot sa maliit na kumot. Lalo na karong panahon nga grabe nga crisis mga higala. Bisan pa nga ayaw gyud mo gasulod og illegal nga mga trabaho. Daghang gapong wa mag-undang mga higala. Wa mo undang sa pagpayuhot ni anang illegal nga droga. Ay di. Imbis nga maayo untang ilang panginabuhian, tuara preso. Sige. Ano na mga naguna mga balita ang ngayon masayran sa kanitibukan ng tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa ito ang mga headlines sa mga higala.
1: Headlines.
0: Ito ang nagpayuhot ng illegal nga droga dito sa lungsod sa Matalam sa gipahigayong search warrant operation kagabi.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala sa Dakbayan sa Kidapawan. Nagpayuhot usaba og illegal na droga. Wa mo undang ang naaresto usaba sa gikasa nga operasyon.
1: Headlines.
0: Og sa pika sa bahin usab mga higala, amping kanunay tungod sa mga pagbaha nga na sinati sa ginanlaing nga mga lugar sa lungsod sa Palimbang Sultan Kudrat mga higala, naayo na ang pipila ka mga lugar nga grabe nga naigo sa pagbaha ni ining nilabayng adlaw.
1: Headline.
0: Dito sa lungsod sa Jensan, pwede na daw magian katong controversial kayo nga underpass.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, oy, dito sa Senator Ninoy Aquino mga higala, gipang hambog nila ang kalami daw sa ilahang durian. Hamay mas lami sa durian sa Kidapawan. lami daw ilang durian dito mga higala, ilang gipanghambog karon. Balita mga higala, gikan dito sa Davao Oriental, kahimsog og talento gipakita sa Nutrition Month 2026 sa LGU sa Caraga. Hala, 12 ka oras nga power interruption ipatuman sa NGCP sa Ogdoreco sa dakong bahin sa Davao Oriental karong adlaw. Brownout di ay. Balita mga higala, gikan dito sa Pangil Bay, usa ka driver naratol pag-abot sa checkpoint sa PNP kay naaday bitbit nga illegal nga droga dito sa Osami City. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga sa lala na sikop sa mga otoridad.
1: Headline.
0: Ay, ano nang balik naman yung droga ron unsa may nahitabo, PBBM.
1: Headline.
0: Og detalye mga higala sa mga balita mo sunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas kong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas sa 5:12 higalang atong oras o karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Sa nasod sa China, nakahimo ang mga siyentista sa China o kalampusan sa Bone 02 o sa kabagong klase sa bone na glue nga makasumpay o makapaayo sa nabali nga bukog sunod lamang sa 2 hangtod 3 ka minuto. Sa ang teknolohiya mga higalang nga gimugna sa grupo ni Dr. Lin Xian Feng sa Sir Ran Ran Shou Hospital sa Zhejiang University. Inspirar sa kusog nga pagkapilit sa talaba bisan sa basa nga palibot. Sumala pa sa mga researcher, mga higala o bio absorbable ang Bone 02 nga natural nga matunaw sa lawas human maulian ang bukog nga nabali. Busa dili na gikinahanglan ang lain pang operasyon aron tantangon ang metal implant. Kapin naa sa 150 ka mga pasyente ang giisulayan sa maong teknolohiya kansa gilauman nga makapauswag sa pagtambal sa mga nangabali nga mga bukog pinaagi sa mas paspas mas luwas ug mas dili sakit nga pamaagi. Kuyaw gani mga incheck no. Itong pagtuo ba sa mga incheck nga mga produkto peke pero kuyaw ila mga siyentista. Kininga nasud sa China mga higala bisan og bisi kay pagpangagaw og mga yuta nga dili ilaha mga higala naghimo og mga bag-ong nga kayuhan para sa ilang katawhan ang atoang nga nasod bisi sa pag ang mga leader nato bisi sa pagprotekta sa ilang pangkaugalingo nga interes. Magpa-China na lang tani. Ito sad no. Maray tanaw nung tadapot sa tuang mga katawhang Pilipino no. Tuang mga leader busy kayo sa pagpangawat ug protekta sa ilang mga kinawatan mga higala. Ani mga balita gikan dito sa nasuda sa Japan na nagikatala ang 30 ka tawo nga nangamatay tungod sa makusog nga linog nga naigo ni adtong adlawng Martes sa southwestern Japan. May kalambigitan ni ini padayon pagyapon ng gipahigayong rescue og search and rescue operation sa mga survival nga naigo sa makusog nga linog niadtong adlaw nga Martes Hulyo 28 sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Kadaghanan sa mga biktima nga mga Hapon og usa ka Vietnamese citizen. Doon na pa ay 62 nga lain pa mga individual ang nangaangol sa mga nangamatay usab nagatrabaho kini sa Ion Shipping Center sa Kashima kung nga diin ang naasoy nga parte sa maong building nga nahugno kini. Nagisundan na sa makusog nga pagbabuto o sa kauras human nga niigo ang maong linog nga nidaot sa maong mall. Sigun pa sa presidente nga si Japan Prime Minister Sanae Takaichi nga kung diin na posibleng ang gas explosion ang maong ni buto o kasamtangan pa nga giimbestigahan sa mga otoridad na nasa 5,000 nga mga residente ang na-displace o ipangbakwit o nagpabilin sa gilain-lain mga evacuation center. O gadakong hagit usab sa kasamtangan ang init nga panahon sa maong rehiyon. Adun na usab kapin na 30,000 ka mga household ang nawad-an og kuryente ni adtong Miyerkules sa nakapagtala usab og kapin. Naana sa 100 plus ka mga aftershock sugod nga maigo ang maong main quake.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:17 higala ang atong oras. Mga balita ang nasunod na tangin ninyo taod-taod mga higala, kauban na si Tinig 43 sa John Andro Tabugo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga plasag yaki liniment oil kumasakit ng kalawasan.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako mo gud ka nang yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok kana kinalutan ganyan yan napahak. Mato yung butangan na to Yaki nanupo di siya. Lama di sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako jud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Higala 18 minutos human mirabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa ato mga balitang nasudnon karong buntaga. Una sa mga duding sa atong balitang nasudnon karong buntag, gikabahin karon sa usa ka non-profit organization na ang Ilaw Pilipinas. Ang ilang kabalaka sa posibleng epekto sa dugay nga system loss charges nga bayaron sa kuryente. Sa usa ka pamahayag gikan ni Agnes Benga Garcia, ang national convener sa Ilaw Pilipinas, iyang gikan ayon nga pupuyen makaapekto gini sa pipila ka mga electric cooperatives. Mamahimong problema tud ba gini sa gagmayng electric cooperatives sa apan. Sila matud pa ang musalo o sa higayon nga sila ang musalo sa pagbayad sa system loss. Bisan nga maayo o gikalipay sa kadaghanan ang kabahin sa nanimong mensahe ni State o sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kalambigin nini. Yataga niyag duot nga angay paghihapon kining pagatunan o maayo ang epekto nga ikahatag nini. Gikabalakan usab sa Ilaw Pilipinas ang posibilidad sa malong taron o nini nga pagkatangtang nini nga system loss charges o ga ihulip o idugang pa ang ubang mga bayaron sa ubang mga pamaagi. Posible matod pa nga mulungtad kini o ga mudugay pa kini apan ipasa lamang kinisubli sa mga consumer kini nga pagbayad sa giwagtang bayaron sa singil sa kuryente. Inundan nga miapila sila nga nasa Energy Regulatory Commission o sa publiko nga mamahimong aktibo sa pagbantay kalambigit sa isgutanan sa kuryente o enerhiya sa nasod na Pilipinas. Samtang hugtanong gihatagag doon ni Navota City Representative Toby Chanko nga dili angay matod pang akuon o ipasa sa ordinaryong consumer ang system law sa kuryente. Kung asa subling gisumite sa magbabalaod ang iyang girusong wagtangon ang system law sa charges nga binuwan nga ginasingil sa kuryente sa nasod Pilipinas sa nasangbid nga pagaduso gi subay kuno kini nga naha sa nanay mong mensahe ni Ferdinand o Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili angay nga pasaanon sa mga consumer ang system law sa charges isip ko bahin sa mga lakang aron nga mapausos ang taas nga singil o presyo sa kuryente dinhi sa nasod. Gikalipay usab ni Chanko ang mga gidusong mga balaod noon na aron matangtang gining singil sa system law sa gitataw nga kinikabahin sa legislative agenda sa presidente. Samtang sa laing bahin ditong bahina sa may Visayas, may panauna ang usa ka college teacher samtang ginatambalan sa bahay tambalanan human matod ba gining gisumbag sa 19 anyos nga lalaki dito sa barangay Mabilo, New Washington na dito sa Aklan. Nasara nakabsan sa kinabuhi ang bigima ni atong adlong Martes sa duha ka adlaw human ang maong insidente na hitabo na itong Hulyo 26. Sa usa ka advance graduation celebration sa maong dapit, subay sa investigasyon sa PNP aduna matod pay panagbingkil ang magtutudlo og ang suspect sa nasangpit nga panagtigom. May sangpod na matod pa o may papauli matod ba kini nga maong bigima gisundan matod ba kini sa suspect o dito gihimo sa lalaki ang pagpanumbag nga may sangpod sa iyang pagka-ospital. Iaresto ang sospega o gauna nang napasang atan sa kaso ng frustrated homicide. Abang giga na yun sa PNP nga isaka nila kini sa mas bugat nga kaso human nga may panaw ang maong biktima. Samtang gikonsidera karon sa Malacanang nga usa ka kakuwangon na ang dili pag-report sa Anti-Money Laundering Council sa mga bangko. Bisan pa man sa mga unusual kuno nga kasha withdrawals gikan sa confidential fund sa Office of Vice President o sa Department of Education. Kanaang nanahimong pamahayag ni Undersecretary Castro human nga gipangayo ang reaksyon sa testimonya sa duha ka mga kanhing land branch o land bank branch managers kilambigit sa dagong kasha withdrawals sa OVP o DepEd. Sigun kang Castro, gipakita sa nanahimong testimonya ang ka-importante sa transparency o accountability sa paggamit sa confidential funds. Gikanay ni Castro nga kung ang usa ka transaksyon ang gikonsiderang unusual, ang ayan lamang matod pang susihon o siron kung kinig-report sa AMLAC o unsa man ang sabisan unsa man ang katungdanan sa nanag-iya sa maong account. Gihatagad doon ni Castro nga ego ang galigid nga balaod apan nagka-problema lamang tungod nga kini ang wagayod na patuman. Alas 5.23 sa atong oras, Filipina Standard Time. Samtang nakiglambigit na ang liderato sa Senado sa Office of the Ombudsman kalambigit sa pag-imbisiga sa tanang mga nalambigit sa flood control scam. Sigun kang Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Magigalambigit sila sa Senate President nga si Sherwin Gatchalian. Oga kang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa musunod nga simana aron tatawon kung naakuon ba nila ang tanang ebidensya o imbisigasyon sa mga anomalya nga flood control projects. Idetermina o idetermina nila kung gikinahanglan pa ba o di na ipadayon pa ang pag-utingkay sa Senado ining flood control anomalies kung itubo'y nakineng nga sa Ombudsman. Galing usaba, anda matod bang magpatawag sa pagdungog si Tulfo kung adunay mga bagong impormasyon apan masa mapapaspas ang investigasyon o paglangkob ni ining maong kaso kung ang ombudsman ang mulihok samtang magdugay pakineng kung ilabay pa nganha usaba sa Senado. Alas 5.24 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang uhayng tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, nagpalugwa ang Pasig City Regional Trial Court ngayong status quo order nga temporaryong nagapugo nga nasa implementasyon sa 85 pesos nga dugang inadlaw nga suhulan alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa duha ka pahinang kamanduan, dutay nga gihatagan ni Pasig RTC Executive Judge Arkilia sa Balawitan ang petisyon nga giduso sa Redicon Trading and Construction Corporation Oga R2 Builders Incorporated tungod sa kamanduan. Muligid bagihapon ang kanhing minimum wage rate samtang giranungog sa korte ang wage order number NCR-26 nga gipadugwa sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa National Capital Region. Kinumang giaprobahan sa RTWPB-NCR ang 85 pesos nga aumento sa minimum wage alang sa mga mamumuo sa Metro Manila nga nakatakdang magtaas sa inadlaw nga suhulan. Alang sa mga non-agriculture workers, gikan 644, ngadto na sa 730 kada adlaw. Samtang ginalaumang aduna matupay musunod nga pagdungog kalambigit sa pagpatuman ni ining wage order.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
13: Hangad-hangad sa mga orasan, 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal human lamang ini.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba?
14: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Ngano po?
17: Eh, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuwan daw itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
16: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
19: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
19: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkupi, nawala ko siya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Oras sa Pilipinas sa 28 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5:28 Philippine Standard Time. Una sa mga tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntag, luksuhan ta karon ang mga taho gikan didto nga napita sa maya area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Dito sa may Caraga Region, dismayado nga nahinangad gayon ang usaka tendero o gabalot nga si Mark Cantilado human kining nabidima sa naghanyag kaniya ga motor human siya nga makabayad sa balora 5,000 pesos sa gipangayo alang sa usa ka motorsiklo apan hangtod karon wa paghihapon kini madawat sa maong biktima. Suma sa biktima nagtuo siya nga tinuod ang transaksyon human nagigsabot sa gibaligya nga motor apan human mahatag ang kwarta naputol ang komunikasyon nila sa maong seller ug wa na kini mutubaga sa iyang mga mensahe ug tawag. Dako ang pagmahay sa maong biktima tungod kay iyang gihatag ang kwarta gikan na sa iyang paningkamot isip tendero sa balot. Sa pagkakaron gitutukan na usaba sa PNP ang imbestigasyon sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan,
3: Tinig ng Bayan.
13: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa padayon nga pagapasiugda sa pagpanilipod sa kinaiyahan, gipangitaan karon og epektibong pamaagi sa People's Integrated for Environmental Conservation Organizations Incorporated kon PECO ang nagkalain-laing basura aron mahimo kining mapuslanong tinubdan sa mga nabuyan sa komunidad isip livelihood program sa mga katawhan sa province sa Dinagat Islands. Sigon kang PECO Executive President Ruth De Los Reyes, tumong sa organisasyon nga dili lamang mapakunhod ang kinaghanon sa basura nga magtipunog sa palibod, kundili makahimo usab og mga produktong makahimog baligya og makahatag og dugang kita sa mga miyembro og mga mulubyo. Lagi ba sa ilang gitan-aw ang posibilidad nga nasa pag-recycle og pagproseso sa mga plastika og papel og banpang mga reusable nga mga materials ngadto sa mamuslano nga mga produkto. Ang maong inisiyatiba naglangkob sa duha ka tumong pagmaintener sa kalimpyo sa kinaiyahan og paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa komunidad. Ang mga samang proyekto sa ubang lugar ang nagpakita nga ang husto nga pagduma sa basura mamahimong makatabang sa paghimo og kita og pagkunhod usaba nga na sa mismong polusyon.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Alas 5:31 ang atong oras, Philippine Standard Time, gikan sa may Caraga Region, Luksuhan, karon ang dugang taho, gikan na dito nga bahina sa may area sa Northern Mindanao. Samtang pipila ka mga personahe sa Central Mindanao University ang nasamdan at sa komisyon nga nahitabo kagahapon sa usa ka bahin sa 3,000 hektaryang educational reservation sa Universidad sa Musuan, Maramaga, Bugidnon. Subay sa pamahayag sa CMU, misulod pag-usaba sa maong lugar ang grupo sa Buffalo, Tamaraw, Limos, sa Milfa nga giingong bago lamang nabakwit sa Universidad. Sa video nga nakuha sa mga personahe sa Universidad, makita ang paguba sa steel gate o kural sa Beef Cattle Area Field 1 samtang misulod ang grupo sa maong damit. Suma sa pipila ka mga sakop sa grupo, giguba nila ang kural aron adunay mas dool nga agianan alang sa ilang mga sakyanan. Tungod sa komisyon, adunay personnel sa Universidad ang naangol. Una na nga gitinaw sa legal counsel sa CMU nga ang bagong mando nga gipagawas ni Condrado Estrella III mahitungod sa revalidation o classification sa yuta, wala magpasabot nga nakadaog ang pigas nga grupo sa ilang pag-angkon sa maong luna. Ang 3,000 hektaryang educational reservation sa CMU gigamit alang sa instruction na panuki-duki program extensions o gaingon man production.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Dito nga bahina sa may Northern Mindanao, lalaki suspect sa pagpamilag illegal nga droga nadakpan sa operasyon dito sa Lala PNP. Atong siren ang detalye, gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya, si Ransa Sumalinog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Sa lungsod sa Lala, lain usab nga suspitsado sa pagbaligya sa illegal nga droga ang nadakpan. Matud pa usa ka 26 anyos nga lalaki ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa Lala MPS o Municipal Police Station. Atol sa kabuntagon kini Hulyo 30 sa Purok, Palkata, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Ang nadakpan giilang nga si alias Pawix, residente sa nasampit nga barangay. Ipahayag batupas ka pulisan nga atol sa operasyon na kumpis kagika sa suspek ang duha kasasye nga gituho ang syabo nga dunay kinatibukan nga gibanabanang timbang o gibugaton nga 5.10 gramos nga dunay standard drug price nga mukabat kini o 34,680 pesos. Samtang na-recover usab gikan sa suspek ang usa ka coin purse, sling bag o guban pa nga 500 pesos nga gigamit sa kapulisan isip bypass money. Ang operasyon gipangunahan ni Police Major Rando Salvacion, hepis ka pulisan sa Lala MPS, uban ang operatiba sa PDEO o Regional Drug Enforcement Team o Sikan PMFC Mobile Force Company, human sa koordinasyon sa PDEA. Sa pagkaroon na nanas kustodiyas ka pulisan ang suspek, samtang gipasakaan na utugmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
13: Daghang salamat gawbang Ren Sumalino, gagikan Joy FM Pangil Bay. Maadyong bundag na sa itong mga taga-Palamati dihang dapita sa Northern Mindanao. Samtang ginawat pa nato ang signal sa bagikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang balhog sa bilangguan ng usaka lalaki human nga gikonsidera kining street level individual sa illegal nga droga human sa gipahigayon nga drug bypass operation ni adlong ni atong nakalabay nga adlaw sa barangay Poblasyon Valencia City Bugidnon. Ang dinakpan mao si alias Tintin na 25 anyos kinsa nakuhaan sa mga ebidensya atol sa operasyon. Lagip na ang upat ka pakete sa ginatuang shabu nga adunay kinadibukang timbang nga 6.2 grams nga balora 42,000 pesos usa ka coin purse ug uban pang mga kombinasyon nga mga ebidensya nga pwede nga magamit sa maong kalapasan. Kasong paglapas, Republic Act 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 ang ipasaka sa naasuring suspect samtang ang mga nakumpisang droga ang atua na sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuling sa atong mga taho karong buntaga. Luksuhan ta ang dugang taho. Gikan na ditong bahina sa may area sa Dabao. Diin na ditong dapita sa may Dabao Region. Atong siren mga dugang taho ditong dapita diin gipremote ang 256 ka mga personal sa Police Regional Office sa 11. Atong sa simultaneous outtaking donning o pinning of rank ceremony nga gipahigayon ni atong nakalabay nga adlaw sa PRO 11 parade ground sa Camp Sergeant Quintin Merecido dito sa Buhangin, Davao City. Gipangunahan ni PRO 11 Regional Director of Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang maong seremonya diin gipasidunggan ang dedikasyon katakos og pasalig sa mga personahe nga makabot gayud ang promosyon pinaagi sa regular nga promotion na program o merit based selection process. Sa kinadibukan 225 ka mga uniform personnel og 31 ka mga non-uniform personnel ang na-promote o natudlo sama sa tag-as nga rango. Gitambungan usab ang kalihukan ni Napolcom Regional 11 Regional Director Maria Teresa Tuburan Pakudan o mga miyembro sa promotion board. Sa laki ba sa programa ang outtaking, donning o binning of ranks sa pagbasa sa promotion orders o mensahe gikan sa regional director.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 12 oras nga power interruption ipatuman sa NGCP o Dureco sa dakong bahin sa Davao Oriental. Sa ilang tang detalye, anaasa ninya gikan sa may Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Abang Erwin.
6: Nagpahimangno ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga doon ay 12 oras ng scheduled power interruption ugmang adlaw August 1, 2026 sugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi sa dakong bahin sa probinsya sa Davao Oriental. Maapektuhan sa maong power interruption ang mga lungsod sa Buston, Katiil, Baganga, Caraga o mga lugar padulong sa Barangay Zaragoza, Manay. Sumala sa NGCP ang maong interruption kabahin sa annual preventive maintenance sa Bislig Katiil Baganga 69 kV transmission line. Lagip sa himuon ang pag-iilis sa mga naguba nga poste, corroded line o maintenance sa high voltage equipment sa Bislig substation aron mapanayon ang kasaligan o luwas ng supply sa kuryente. Samtang magpahigayon usab ang Davao Oriental Electric Cooperative o DREKO o mga ride-on activities, lakip na ang line rehabilitation o uban pang improvement works tulod sa ilahang franchise area. Gihangyo sa NGCP o DREKO ang publiko nga damon daan ang ilahang panginahanglan o gisipon gihapon nga dunay kuryente ang tanang linya tungod kay posibleng nga mahuman ang maintenance o mabalik ang supply sa wala pa ang gikatakdang oras. Gipasiugda sa duha ka ahensya ang maong maintenance kabayan sa ilang panikamot aron masiguro ang mas lig-on, luwas o kasaligan ng serbisyo sa kuryente sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5:38, dayon salamat da Erwin Umadhay. Samtang mukabat sa 90% ang gipahigayon o 90 ka mga operasyon ang gipahigayon sa PNP sa Davao del Norte atol sa pagbatuman nining oplan na pukot sa sasakyan na niadong nakalabay nga adlaw isip kabahin sa pagbatuman sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code nga may kalabutan sa ordinansa sa nagkadaiyang lokal nga pangamahalan. Subay sa accomplishment report sa Davao del Norte Police sa Provincial Office, 78 ka mga citation ang na-issue sa nagkadaiyang operasyon samtang 16 ka kaso ang natala ubos sa TOP o uban pang kalapasan nga gilati sa report.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
23: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigis siya o inuugan si Banyipik, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo kayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o si Uy, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
0: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig, anong gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Nagtungog ko biya, pwede nga na kong palit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga salim, nag-arang-arang, hindi na kaya yung katul. Pero wala na, yan na.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Oras sa Pilipinas, alas 5.41 na Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga, luksuhan ta ang dugang taho. Gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Isusi sa Iligan City Youth Development Office, kauban ng Department of Interior and Local Government sa Iligan, ang assessment system aron masiguro ang performance sa tanang sangguniang kabataan councils dito sa ilang lungsod. Ang assessment adunay lain-laing aspeto sa pagduma sa SK officials, lagi pang good governance, pagduma sa pagpanalapi, pagpalambo sa organisasyon, mga gipasar nga legislasyon o mga implementasyon sa mga programa alang sa kabataan una na gilauman usaba nga ang regular nga assessment makatabang sa pagpausbawa sa kalidad sa mga programa at proyekto nga direktang makabenepisyo ini ang mga kabatanunan gihapon na dito sa ilang lungsod.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5.42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong tudling sa atong mga taho, gidayag o gidayig sa Prison Ministry sa Diocese of Iligan ang kalampusan sa unang pagbasa sa Freedom Program Ordinance nga nagdinguha sa pagpalingon sa rehabilitation o reintegration sa persons deprived of liberty kon PDL dito sa mga lungsod atol sa Tigom sa Diocesan Pastoral Commission ning Milabay nga adlaw. Gipaning kamutan nga maduso ang maong ordinansa pinaagi sa BJMP Iligan City o sa City Councilor nga si Randy Ryan Ong nga nagatutok sa reintegration, empowerment, education, development o opportunities alang sa mga PDL suma sa Prison Ministry usa kini kadakong lakang sa pagpalambo sa restorative justice o paghatag og ikaduhang higayon sa mga gustong magbag-o sa ilang kinabuhi.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Samtang usa ka driver nga naratol pag-abot sa checkpoint sa PNB nakuhaan og illegal nga droga sa Uzami sa City. Sayron ta ang report gikan sa Joy FM Northern Mindanao. Ana sa linya si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Pan sa kapulisan ng usa ka 44 anyos nga lalaki human kini nakuhaan og duha ka sachet nga giduho ang shabu dito sa gipahigayong checkpoint operation sa Dakbayan sa Uzamisa. Ang suspek nga atong tawagon na ila sa alias nga Jerry, residente sa Barangay Labo, Aluran, Misamis Occidental. Nagbiyahe matud pa paingon sa Uzami City ang suspek sa din nakaabot kini sa checkpoint. Sumala pa sa inisyal nga informasyon na madikdan na ang mga pulisa nga daw nataranta ang suspek o misulay pa unta kini pagbikay sa checkpoint. Tungod nini, gilayon siyang gipahunong sa mga otoridad aron susihon ang iyang mga dokumento ug sakyanan. Ato sa inspeksyon, nakitaan sa mga pulisa ang duha ka putos nga dunay sulod nga gidudahang syabo nga giingong nakaipit lamang sa iyahang mga gamit. Sa pagkaroon, anaana sa kustodiya sa Uzami City Police Station ang suspek samtang palipirayon usab ang pag-imbestiga o giandam na ang tukmang kaso ipasaka batok sa maong dinakpan. Nagpahinumdong usab ang kapulisan sa publiko nga magpadayon ang ilang checkpoint operation isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga druga o guban pang makriminalidad aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5.44 ang atong oras. Sa daghang salamat, Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panggilbe.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Dito nga bahina sa Dabao, gikumpirma karon sa Los Amigos sa BNP nga magian na ang dalan nga natabunaga yuta o punog sagbot sa Tagakpan, Tubok District, Davao City. Nasairang midahili ang gibarabarang duha kadupa nga yuta alas 12 sa Odonedo nga Hulyo 30. Kagahapo nga adlaw diin nakadala sa giniga kadaot sa pipina ka mga bahay sa mga lugar hinoon. Human lamang sa usa ka oras sa pagtinabangay sa mga otoridad o katawhan, daling nahinlo luan ang maong dapit.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Malayon karong kinasubay sa PNB ang holdover nga nabakya sa iyang pagpang-hold up tungod ngay kay misukol man ang target ni ining big dima sa Kabaluna, Panabo City, Davao del Norte, alas 55 sa gabi. Gikanayon ni Chief Master Sergeant Rodney Villasancho, investigator on case ang big dima giilang si alias Noli. Samtang nagbantay sa iyang bugasan, giduol sa sospek nga nagsulob og helmet og bonnet dayong gitiunan sa armas. Matod pa, nisukol ang bidya mga misangpon sa pagdinumugay sa mga tao sa gawas sa tindahan. Human na makasingit ang bidya sa pagpangayo og tabang ni sibat ang sospek. Nasaran nga ang sospek, walay nada nga kwarta, human iyang gidali-dali o pagdali-dali nga pagsibat gamit ang iyang motorsiklo.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5.46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon sa Davao. Nagpasidaan si Congressman Paulo Pulong Duterte nga kinahanglang pumanon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang iyang mga gisaad nga buhaton na sanglit mataga oras matulbakining pangitaon sa mga Davaoenyo. Sa opisyal nga pamahayag online, giuyunan ni Pulong ang mga plano nga gipresenta ni Dizon, labi na ang pagpataas sa luha ka metro sa Talumo River Dike. Nagpasalamat sa ang kongresista nga gilakip ang Davao City Flood Master Plan na sa gisugyot nga 2027 National Budget sanglit makatabang matulbagini sa umaabot nga henerasyon. Apan padayon ang iyang pagpaningkamot nga tinudon na kini sa opisyal sanglit na daghan na matulpang proyektong ginuso sa national nga panggamhanan. Apan wa paghihapon kini natuman hangtod ni kasamtangan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Alas 5.47 ang atong oras sa dito nga bahina sa Davao. Kahimsoga og talento gipakita sa Nutrition Month 2026 sa LGU Caraga. Atong sayron ang detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: O bang Erwin?
10: Malang pusong gisaulog sa lokal nga pagkamahanan sa Caraga ang Nutrition Month Culmination 2026 nga dunay temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan sa Municipal Gymnasium kagahapong adlawa. Kabahin sa selebrasyon ang Nutri-Exhibit, din aktibog na pila ang mga barangay pinagi sa pagpasundayag sa nakalanglang lokal nga utanon, prutas o mga masustansyang pagkaon nga ana sa ilang komunidad. Gipahigayon usab ang dance competition nga napakita sa talento, kusog ug aktibong partisipasyon sa mga residente isip suporta sa kampanya alang sa himsog nga panglawas ug aktibong panginabuhi. Sumala sa LGU Caraga, ang maong kalihukan nagtumong sa pagpasiugda sa kaminungdanon sa husong nutrisyon, regular nga pisikal nga kalihukan ug pagatiman sa kinaiyahan aron mapalig-on ang kahimsog ug kaayuhan sa matag pamilya ug sa tibuok komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
13: Daghang salamat, kaubang Erwin Amadhay, gikan Davao. Samtang ang atong oras alas 5.49 na sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal dito nga bahina sa may area sang Barm. Unom ka mga kanhing miyembro sa violent extremist group o kinadibok ang 24 ka mga tagas nga kalibre sa armas ang formal nga gitahan sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa barangay Medimbang, Dato Anggal Medimbang, Maginaron del Sur. Dunga na ang pagbalik sa ilang kagalingon sa unom ka mga kanhing rebelde voluntaryo usab nga mitahan ang mga residente o gitahan sa mga residente gikan sa munisipyo sa Talayan na gindulungan og Dato Anggal Medimbang ang 18 ka mga ilegal nga armas isip suporta sa kampanya sa gobyerno aron na makabot ang hapsay og seguridad nga lalawigan na personal nga gidawat sa 6 Offers Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, 1st Mechanized Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel William Sabado ang pagbalik-loob og mga gitahan nga armas sa isip kabahin sa reintegration program. Nagahatag ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Ministry of Social Services and Development, EMPOS o lokal nga pangamahanan sa Talayan sa cash assistance o rice assistance sa mga kanhing rebelde aron nga matabangan silang makasubli pagtukod sa ilang kinabuhi.
11: Tinig ng Kanayunan.
13: Samtang dinhing bahina sa Region 12, ipailaom sa consultation and validation sa Regional Communication and Advocacy Committee, Regional Office sa 12, ang lakang sa Sub-Sergeant Communication and Advocacy Plan na gipangunahan o pagpangunahan sa Philippine Information Agency 12 o Department of Economy, Planning and Development kung DepDev 12 ang aktibidad isip kabahin sa pag-asapinal nining maong plano gumong sa ESCAP nga magserbing communication o advocacy framework sa tibuok Sok Sarjan aron nga magiahan ang mga pagbatuman sa mga estratehiya sa komunikasyon sa ARCOM AD 11 isip support sa Regional Development Plan o guban pang mga programa sa pagpatuman nga ipatuman sa rehiyon. Gisgutan sa validation ang core narrative sa mga plano nga naghulagway sa kasamtangang kahimtang sa rehiyon. Mga naguna nga hagit mga estratehiyang nakalatag aron nga matubag kini o mga ginalaumang kahimtang sa Sok Sarjan pagdanga sa tuig 2028.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
13: Alas 5:51 Philippine Standard Time. Kadtong kinadibukang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ihatag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum.
22: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
12: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man. Muto kitistingan ako. Salamat kinaayo.
22: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
14: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
18: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
18: Mabuhi pre. Unya pre, imong isuwayan.
14: Alangan pre. Ah nga lagi. Uki kaayo?
18: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito, pre?
14: Ganado Capsule, pre.
18: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule, pre.
14: Ganado Capsule.
24: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
13: Oras sa Pilipinas, alas 5.53 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal karong buntag, unahon ta pag hagpat kining dugang taho gikan na dinhi sa atong probinsya. Dinhi sa atuang probinsya sa Cotabato. Samtang mi pailawon sa lima ka adlaw nga Swifa Water and Flood Rescue Training ang 36 ka mga rescuers gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Barangay Hinatilan LGU o uban ang Barangay Hinatilan LGU o Energy Development Corporation isip pagpangandam sa pagtubag sa mga insidente sa pagkalunod o pagbaha tumong sa pagbansay nga pakusgon ang abilidad sa mga rescuers sa pagsagip dinhi nga mga biktima sa suba, dagat, swimming resort o guban pang mga dapit nga pupwede nga mapagana ining flash flood bago ang aktual nga pagbansay. May pailawang una ang mga partisipante ning orientation na fitness test sa RC Martinez sa resort sa Barangay Muaan na kung asa gi susi ang ilang abilidad sa paglangoy isip nagunang rekisito sa water rescue operation. Gipahigayon ang actual field exercise sa Rico River sa munisipyo sa

0: Ay 9 na Philippine Standard Time, kadtong kinadibuk-an sa atong mga laray, sa atong mga balita. Unang huna sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Biyernes sa petsa 31 wing adlaw ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Samtang adunay pahibabaw di ang hotel ko, ha. Ginapahibaw ang tanang miyembro konsumante ni ini, ginapabalo sa hotel ko sa publiko. Ang Energy Regulatory Commission nagparigayon og paglatid nining ERC case number 2026-093RC. May kalambigitan sa joint application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement tali sa Malita Power Incorporated og Rabato Electric Cooperative Incorporated. Isikubahin sa proseso, magparigayon ang ERC og virtual hearings sa Cotalgo Main Office Manubuan, Matalam. Ang schedule, August 11, 2026, alas 2 sa hapon. Mao ang determination of compliance with jurisdictional requirements o expository presentation. August 18, alas 2 gihapon sa hapon, pre-trial conference o presentation of evidence. Mao ang lakang ang kabahin sa legal o regulatory process aron nga masusi ang nasangpit nga emergency power supply agreement. Impunto alas 6 ang atong oras sigala. Dagang salamat sa inyong pagpalawati nining atong tulumanon. Gikan din sa may Joy FM Panggil Bay. Dangang salamat og Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
3: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Kete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.
6: Mismo ni Governor Lala ang mga katawhan sa Malinan, estado, katong mga warring factions, no? Gilingkuran, and I think I'm sure nga appeal ang leadership sa MILF na invite na ni ani sila Mayor Oscar Valdivieso, kinapawan Mayor Paulo Evangelista, ug naay mga asa na pud na karoon og
7: na-involve pa mga courts ni ani.
6: Yes.
7: DENR, DAR.
6: Nganong di mangyud ni ma sulbad-sulbad, no? Unsay nga mga nagpaluyong problema ani? Are there double issuances of title? Unsa ba ni?
7: Isa na nga nakita atong niaging mga paghisgot diri, no? Adunay nagpatong-patong ang mga titulo, that's why the DAR, no? Department of Agrarian Reform ug kining DENR had to be put on board.
6: Yes.
7: Okay.
6: Og dili lang ang DOS ang nagabakwit karon estado. Ang Malinan always and ever nagabakwit na gani ang gym sa Barangay Amas, nahimo gyud na nila tawon nga
7: evacuation
6: kapasilungan,
7: center.
6: No? So nganong di gyud ma-hit bulls ay unsa gyud problema ani, no? Is there a historical injustice?
7: Muraga very complicated siya nga issue because historical injustice, and then nagsanga-sanga na aduna na
6: is sa mga titulo.
7: Aduna na semblance pud of a clan war. But anyway, masubo na nga hitabo, magpadaan kita nga manghinaot ng unta. Once and for all, matagaan na o kasulbaran ka na nga pa problema. But muadto ta sa usa ka maayong balita karong adlaw kay magtapok-tapok atong mga kababayenan.
6: This is convergence.
7: Convergence sa mga kababayenan. Atong siren mismo, gikan sa organizer ni Ani, ana sa linya si Mylene Joy Alilia Mino, o siya sa Gender and Equality Advocacy Officer. So, few flafus sa Mylene Joy.
6: Oy, alam mo ang blaan. Good morning, Mylene.
7: Mylene. Few flafus. Tiga mo, dod flanok go.
6: Hindi na ko kabalo, ano. Mas
7: squirt ka di
6: ay sa blaan.
7: Mylene, kumusta? Aduna kay usa ka dakong aktibidad karon. I think this is very laudable kay you will be mobilizing women all over Juan Manila province.
6: Cotabato province, part sa diocese of coverage area ng Diocese of Kidapawan, Sir Rom.
7: Sige.
6: Good morning, Mai.
8: Good morning po. So, ano nga activity? Daghan ka mga participants coming from different municipalities. Under sa North Cotabato and also na atay gikan sa Sultan Kudarat, which is Colombia. So kanina sa nagtigom, nahitungod kini sa continuation, no, about sa programa sa kababaihan. then kauban gihapon nato in partnership with the government agencies kami sang DOLE, DTI na istoryahan kung unsa ang paglabi, unsa ang mga mandate gikan sa ilaha. Ay isa po sa program na to sa under second SP ang paghatag gihapon o pagtulunan og mga training on how are they going to lobby their concerns and issues gikan sa communities po. Yes. And afterwards, if there any activity, sila nagihapon. Kaya ato ang mga participants is mga women leaders and members of gikan sa mga communities po sa North Cotabato.
9: Yes, ma'am. And also gikan sa Kodarat. Yes, may. Usa kini ka laudable move sama sa ingo ni Kaubang Dos, no? Tungod kay gitapok ang mga kabayinan og in partnership giimbitahan usab ang nagkadayang ahensya sa panggamhanan nga dunay specific programs for women para bang i-connect ang kababayinan ngadto sa mga ahensya labi na kay these women are coming from the grassroots, no? Katong medyo layo-layo sa maingon nato mga opportunities. Sa imong tanaw, mga more or less, pila ka participants ang expected ani Miss Mylene?
8: Actually, ang expected participants nato po is 50 bucks, pero datan gipag mga participants ikan sa nagkalain-lain ng mga municipalities or communities po dili sa kinabawan.
7: Daghan og daghan og isyu ang ato ang mga kababayinan. Unsa ang main nga tumo ni aning maong panagtapok?
8: Ang main nga tumo po ani sir is after ani makabalo na sila kung asa sila moadto o nga mga agency sa ilahang paglabi sa ilahang mga issues and concerns po.
7: Mm-hmm.
8: Kay mostly sa ato ang mga kababayinan ay nakabalo kung asa ba dapat sila mag adto kung naa sila yung mga kinahanglan ng mga agency. Pero kada time yung case oban nga wala gyud makabalo.
9: Yes, so appeal ni ani Miss Mai alwawa cases sa violence against women. Appeal ba ani na nakaimbita ba kita o gikan sa Philippine National Police sa ilang women's desk? Isyu sa bugas, nakaimbita ba kita sa National Food Authority para masayod po sila unsay mga laudable program sa mga agencies sama ni ani?
8: Opo, opo. Nakahatag ta og letter sa NFA o sa PNP po. Hatag gihapon kita o letter of invitation sa PESO, Kidapawan.
9: Katong mga mananumay o lubi, May, naka-invite ba kita sa Philippine Coconut Authority para masabtan sa nila? Labi na kay women, security sa ilahang pagpananom at the same time na scholarship program po ng PCA. Were they invited?
8: Opo, opo ma'am. Isa po na sa ato ang mga target po na gihatagan nato of letters o invitational letter po.
9: Yes, sa kalisod sa kinabuhi, may lagyo, no? Naay Arakan, naay Antipas, naay gagikan sa Colombia, ang gikan sa Sultan Kodarat o siyempre, sa mga dinhi, mas duol-duol na. Pero mas secure, tungod kay ang problema sa ubang kababayinan, ultimo bugas, lisod mi, pasahi pa kaha. Paano, how do we expect nga makatigom ang 50, labi na kung hisgutanan sa pasahi?
8: Nakatigom kita og 50 through because last time, naatay mga participants sa gihapon, no, nga katong about sa gitawag na to ang organize nato ang provincial women under Icon SP. So ang ato mga participants gikan gihapon dito ang mga participants nga nag-join and also we created some organizations and yes, associations sa mga babayinan.
9: Yeah, refunded ba? May
8: gikan gihapon. Opo.
9: Tagaan ba sila pasahe para makaabot din hi?
8: Yes po, ang pamasahe nato is refundable coming from the fund of Icon SP po.
7: Mm-hmm. While we appreciate the effort, no, laudable pa ingon pa nato, pero somehow murag sad pud. Sad because matud pa nimo, ang usa ka nagunang tumong ni ani is makabalo ang ato ang mga kababayenan kung asa nila ipasangat ang ilahang mga sumbong. Kaya base aning imong murag di ba late na ka never it's late. Better late than never. Pero bitaw, good siyang effort, pero don't you feel nga ano na, long overdue na dapat ni, because sa pagkakaroon ng atong mga kababaihan, bisan ka ng ingon nila ka ng fake news ang number one, o mas grabe daw nga affected niya ng fake news mga kababaihan daw. So, inga na naka-advance ang ubang mga
9: ang teknolohiya sa disinformation.
7: So, kinsa na, Maylin, no? Maylin?
9: Maylin, yes.
7: Gusto ka mag-comment ato? Dili ba too late na, but anyway.
9: Yes, actually, yes, May.
8: Dili man siya, ang paglain mang God sa kabutang ay itasipin kung pilabay mong edad, kung pila na ang imuhang o kung sa yung position dira, as long as you're interested na to, natabangan imuhang isig kay ingon sa imuhang community labi na sa kababayanhan. Kay mostly kababayan andi masindot ko din na mawaki na itong panagpikan kay dili lang instead mo nag-chismis kita no sa mga butang na nasa itong palibot. Ang atong panagtigom himo na lang nato as a training ground sa atong mga kauban through this mga training and seminars na ginahatag po sa atong mga agencies or government agencies or mga NGOs.
7: Yes. Daghan mong mga IP participants yan eh? Of the 50, yes, mga pilang yes. IP yan eh? Inabay 50%, 25%?
8: 60% or halos kato nga po sa atong participants is IP and ang iban is Christian po.
7: Yes, kung sa mga tribo? Blaan, of course.
8: Blaan, de, naatay.
7: Manubo?
8: Kalayan. Kalayan. Opo,
9: Tagamatalang.
8: Diverse community. May diverse cultures po ang atong mga. Naagihapon tayo yung Moro, sir.
7: Ngayon bang sa Moro?
9: Yes. Okay. May, mangutala ko, May, naana ba yung mga trainings sa pagbansay, sa skill o kining livelihood? Nakasugod na ba ang inyong grupo?
8: Yes po, actually naatay na-organize po under sa IWPES, Integrated Women Empowerment, Peace and Human Rights and Environmental Sustainability. Unong ka-grupo po sa kababayanan which is nag-hatag kita og mga training na nakaangkod gihapon sa ilahang communities. Halimbawa kani ato ang mga sarian. Sa ubang community, nag-hatag kita og sari-sari store. Then sa abangya community naghatag-ihatag kita og training about sa ilahang food processing just like calamansi juice. Then
9: how about sa cultural on their cultural aspect like pagpabalik sa kultura, paghimo mga beads, mga sinina, nabay ing ana nga paningkamot ang grupo.
8: Naagi hapon po. So isa po na sa ato ginatagan po ang pagtagad kaming pag-develop o paghimo aning mga cultural costumes, no? So, sa karon nga panahon, sa kahimo na po sila. So, they only need po is kung unsaon nila pag-market sa ilahang ginabuhat, kung unsaon nila pag-baligya.
9: Will that be a part ng pankamot ng ICON? Appeal ba na?
8: Yes.
9: Nga tabangan sila sa marketing o i-connect sa mga agencies that could be of help?
8: Bigi lang po siya naka-angkod, daghan siya aspects na naka-angkod po sa ato ang culture. Wala lang dyan siya naka-focus sa ato ang panaghimo o mga gamit o mga sinina. Naka-focus po kita sa kung saan nila pag-improve o saan nila pag-empowered sa ilang mga kauban through the cultures. Then, nag-studio gihapon ang ato ang mid-taking SP sa pagsayaw. O sa pagtugtog o mga musical instruments at o mga lumad po.
9: So, balik kultura. Oo. Sige, May. Karon ang kahigayunan. Apakay question ka o bang dos?
7: Wala na lang. Salamat, Maylin.
9: Yes, May. Panawagan na lang, May, sa inyong imong activity karong adlawa.
8: Okay. So, ang akong panawagan or pasalamat, na pasalamat na lang po sa karon nga kabuntagon. Sa ato ang mga participants, I would like to say thank you sa inyong pag-join and also sa ato mga government agencies na willing din mag-support sa ato ang mga program. Daghan kayong salamat and we are hoping na continue ang ato ang partnership and God bless everyone.
7: Mato ka, mga katinig, ang tingog ni Maylin Joy Aldidimino. usa siya ka advocacy officer diha sa ICON SP, usa ka ng government organization backed by the church diri sa nakabase sa North Cotabato. Anyway, kaubang 40
9: yes,
7: murag appeal ka speaker ka ni unya ba?
9: Sayaw lang ko, dos.
7: Anyway, gahapon alaw ato nakahinabi si gabi. Kahinabi nato si spokesperson na dating kongresista Robert Ace Barbers. Si Robert Ace Barbers, mga katinig, taga Mindanao ni, taga Surigao, no? Og si Robert Ace Barbers, usa siya sa mga tigpamaba ni ining prosecution sa impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. But siyempre pagkita nato nagpamaagi nga inyuhang madungog ang ato ang pakikinabi kang Ace Barbers, mga katinig, ato pong tagaagi gayon kining mga panghitabo diha sa Bangsamoro Autonomous sa Region in Muslim Mindanao. Kay gahapong adlaw, mga katinig, nagsugod na ang campaign period para sa first parliamentary election diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adunay daghang mga at stake, no, nga mga offices, and I realize, no, akong pagbasa-basa, nakita na ko adunay sectoral representative na ay women, ay ulama, na ay mga settlers, og aduna po ay mga representative sa kada district. So initially nahisgutan nato ni with the Commission on Elections sa Regional Director Ray Sumalipaw. Og lisod lang i-memorize kung kaisa lang ato istoryahan kay sa kadaghan sa mga at stake there is a maong election. Nakahinabi sab nato in the past ang Lente, no? Mahitungod niya ni Lente is a non-government organization that is extending legal assistance and monitoring including information dissemination campaign about the BARM election, no?
9: O gamonitor pod sila, dos?
7: Nagamonitor pod sila. So, atong kinsay atuhang madakpan ani sila hakaroon. Ang ato ang mga kaubanan pod si Tinig 30 o 24. Nangita pog mga dakpon nun diha. So, pagpadakop na mo, kaya once nga madakpan mo, luoy kayo mo, panghatagan mo Giyaki Products.
9: So, dako pa more.
7: Dako pa more. But, meantime, unsay take na to? Well, ginahulat na to ni nga to ang mga interviewee. Unsay take ni mo, kaubang 40 sa nahitabo nga proseso diha sa impeachment sa Senado?
9: Yes, nagkadugay. Pirmero, ang atong observation, daghan mga itong objection, no? Nagkadugay, medyo nagkahamloy. Kay,
7: less na objection,
9: no? Pero unta ang expectation, dako nga porsyento ni abot ng 86 sa mga Filipinos kaubang dos.
7: Ang
9: pabor gyud sila nga ang hearing ipadayon gyud, no? Ang pagtuki gyud mas maglalumpa. This is nationwide. Pero dinhi sa Mindanao mas lesser kay naalang ata sa 82. If I'm not mistaken.
7: But 82 sa Mindanao is a big number.
9: Imagine ni exceed sa 50%, no? Og nalipay kita dos nga ang ilaha dili judgmental. Wala pay judgment ang ilaha. Kuan lang, ipadayon ang hearing, ipadayon ato ang pag-ukab.
7: Ato sa nagtuan ni si Atty. Ray Sumalipaw, kayo mulupad na daw.
9: Ayaw,
7: ko na.
9: Mauba. Sige.
7: Mayong muntag, Atty. Welcome sa Tinig ng Bayan.
9: Good morning, Atty. Ray.
10: Mayong muntag niya. Labay nabi sa itong mga tikwaminaw. Mayong muntag sa kanan.
7: Dungog na sa at least mga 14 of 18 provinces in Mindanao, including BARM. Attorney, kumusta? Nagsugod na ang kampanya gahapon, di ba?
10: Yes, inaon yun na. Nagsugod kahapon at it will run through September 12. So hangtod sa September 12 mga itong campaign period.
9: So how was the first day, attorney?
10: So far, as of now, wala kayong na when it na-report na may mga toward incident, and of course, nire-remind natin, i-remind natin itong mga kandidato na unta sila maging modelo, no? Nga di sila mag-violate sa mga rules and regulation para dito sa itong campaign period. So I said, sa buong buwan, wala pang na-receive na ito na report of untoward incident.
7: What are your expectations and what worst possible scenario na imuhang gipangandaman?
10: Na nakita na ito nga pilate okasyon o higayon ng atong first Bang Samoro parliamentary election na postponed. So ang matag postponement may may kita nag-prepare yun. And even our candidates nag-andam para sa atong election. So we are expecting na tanan mutumang yun sa atong mga regulasyon na gihatag sa atong Commission on Elections and of course sa uban pang mga malaod na gipasan sa atong Kongreso. We are expecting na tungod sa ka-importante o tungod sa ka mahalaga and historical event kina itong first Bang Samoro parliamentary election ang tanan mo cooperate with.
7: While napatay kamay ng panahon na Tony, pila gani ka offices, pila ka post ang at stake?
10: Actually, parliament lamang ang atong pagahinuan ng eleksyon. Unang-una, akin ang itawag niya district representatives. Matag district, I don't know, 32 districts have entero nga barm, diriyon kini, and sa matag district, line-line ang atong mga kandidato. Mukha na ang una.
7: So, in every district, attorney, in every district, pila ang district representative nga kuhaon?
10: Usara ka na.
7: Okay, one.
10: According to the law, ang ikaduha ang itong regional parliamentary political parties, which actually 40 ka membro kini, so 40 ang piliyon, and ang itong piliyon nini ang mga partido nga nagpadala o naghatag o manominis nila. So 40 kini. And as of now, we have 13 regional parliamentary political parties vying for this position. Ang ikatulo ng membro sa itong parliament mo kining sectoral organization. So kining sectoral organization, ang lima niini pagapiliyon usap sa intero ng mga butante sa BARM, mo kina itong women's, youth, settlers, and of course, ang atong
7: ulama.
10: Ulama, that's right, and traditional leaders, ang atong non-moro and indigenous people piliyon kini sa asimbliya. So separate kini sa atong national non-moro indigenous peoples kay ang upili kanila ang mga asimbliya membro sa assembly sa matag organisasyon.
7: Counting your enumeration, attorney, that is a total of 77, am I right?
10: 80 ka membro composition of the parliament. 32 ang atong district representative, 40 ang atong regional parliamentary political parties, o 8 ang ating sectoral organization. Kaya kanyang unang mga sektor, usan nila in MIP, duha man ang piliyon sa asimbliya, o kiling as a settlers, no? Duha usab sa membro sa parliament ang piliyon at large or antanang butante.
7: Once elected, attorney, the parliament will convene and will elect minister?
10: Chief minister, magpili yung chief minister. Gayon, in-convene sa 80 ka membro sa atong parliament, mundutuhan sila, magpili sila kung kinsang himuon na chief minister.
9: From among themselves, attorney?
10: Atunong.
7: Is everybody, sir, tanan ba nga member sa parliament nga mudaog is qualified to run for chief minister?
10: Yes, that's right. Kada usan ini mudaog, may independent part, may party, pwede nga magpapili na chief minister or imuong leader sa parliament.
7: So, bisan sectoral representative lang imong gidaganan once you become a member of parliament? Okay. Attorney, daghan pa nang pangutana, but we understand, we were told nga mulupaday na ka, so we won't take much of your time, but we hope sa sunod na mga higayon magka-istorya gihapon kita doon.
11: Dagan salamat guys sa ginawa opportunity. We welcome this and of course para maitabot nato sa ating mga listeners. Ang importante, ang kahalagahan, lamaw na yun, ang obligasyon sa ating mga botante. Dagan salamat at may butag sa tira.
7: Bango ka to ang tingog ni Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director diha sa at unta pa ngayon sa hapon kinsa kining mga provincial directors no kay natay Maguindanao North, Maguindanao del Sur, natay Lanao Norte, Lanao del Sur, na pud ni mga provincial COMELEC officers and kining SGA unsa kahay set up aning SGA kung wala lang ito nagdali si attorney ato ning but promise
9: yes next time pagbabalik no? So race against time si attorney kay na i-flight
7: okay ang anay ano no 80 tanda yang at stake ng mga offices pero kini mga katinig aduna po yung mga 32 ni ani ka district 32 ka distrito so sa ka representative kada distrito that would mean 32 district representatives sa og adunay 40 ka regional
9: og 8 ka sectoral organizations
7: 8 ka sectoral
9: and upon winning equal tanan ilang opportunity pwedeng mapili katong ingon niya bisag sa sector no kung usog ang ilang sector sa ulama no asa nabutang dinhi ang MILF o MNLF
7: Actually, wala qualification whether MILF or MNLF ka, but kining mga political parties, mention niya there are 13 political parties. One of these parties, kining UBJP, United Bangsamoro Justice Party, mawagin ni siya ang naguna nga partido sa MILF, but there are other MILF members nga sa pagkakaroon, naana sila sa federal ano federal party si pangalan ni Bangsamoro federal party anyway ato nang balikan unya kay nana sa linya ang ato mga kaubanan si Tinig 30 og si Tinig 24
12: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
7: Trinda.
13: Good morning.
7: May buntag.
9: Yes. Good morning.
13: May buntag sa mga suking kami na nato sa akong programa sa 1.20 Joy FM. No? So, karoon, nag-laro-laro ito. Nag-baktas-baktas. Ano na tayo nadakpan yun? Na naminaw. Nagka-tune in yun sila. Ilang radio station sa Joy FM karong buntaga. O, siya, itong kamutang
7: asa mo, dali lang. Asa mo, dapit. Asa mo, gidala sa Ginoo, inyong mga tiil.
13: Asa mo da? Ano yung
9: dapat kaya Teres Kidapawan?
13: Kaya yung sa Upper Kalaisan sa pagkakaroon namin sa Dirisan Juan sa Media Market o nilagin na tayo mga trabaho kadlawang sa magmata dahil nilagin sa Ringeria so video na bitayan ba nga wag video kaya itong nga sa
7: dali lang. Kinsa ganin?
9: Ang dinakpan na nila nang nagistorya. Dos, no?
7: Mag-ira-ira sa ta.
9: Sir, morning.
13: Antonio, no? Antonio.
7: Tony.
13: Sa inyong mga panghong, kaming mga kirbang ninyo, sa pinodang gamit ko kuha na dyan. Bali, upat na klase yung kung nagamit eh.
7: Upat na klase yun?
13: Number one dito, hindi na dito kaning yaki.
7: Medyo taas ang inyong sugar?
13: Kaming cool.
7: Sugar?
13: Sabi nito, eh, tama lagi ah. Gamit dito oil na herbal o na yaki. Sa kaning bilongga na po, at ay, magduman dyan yung duha dyan. Pero hindi na bilongga kayo sa edad na po. Hindi na dyan makaya. Hindi na malik kayo nga nakakauntag ka ng mga bawal ba?
7: Pila na edad nyo mo, Ton?
9: Ton, pila na da edad nyo mo?
7: Ton? Hindi mo siguro to.
9: Murag 60.
13: Kaya chinta na dyan ko.
9: Ako'y unang katagal.
13: Sige, hindi na makaya, medyo luya-luya na yun ba?
7: Hindi
13: sa katabang yun mo, sir, no? So, thank you. Ito, nag-tune in yun mo sa address, no? Nag-tune in yun, labi na yun sa balay, yun. Kadlaon, awa na. Sa ganin, mula to ganin yun, guys. Okay, mag-abot ang tune.
7: Nag-tune on,
13: nag-tune on. Nag-tune on, nag-tune
7: ano? Ton? Sige man dahil ka nag-tune in sa, ano, sa Joy FM. Kung siya pangalan ni Tinig 40. Nasakpan ka, Ton. Kung siya pangalan ni Tinig 40, Ton?
9: Ding na, Ton. Bago na mag-una siya. Hindi mo na siya karahan.
7: Hmm. Murag na i-coach niya ba? Anyway, doon ang ato ang Tinig 40, si Ruby Padilla Season.
9: O ang atong masi dos kagawkaw na taronton di na ta kagawad kagawkaw ang Tinig dos Romy Ilosfa
13: kaya na ma'am gay kamang god bali simple tumiyagi ba ya kaya ba ya mo wala din mga magpamisan mo ha yun gutar din niyo
7: huwag yun mo lang doon
9: kanang joy na taron malipayo na. Sige, no probs, Ton. Ton, ang atong dos, malaylain kong dili, si ang Tinig dos, Romy Ilosfa. Ang banggiitan.
7: Sagdi lang siya, Ton. Anyway, Ton, daghang salamat. Tryin ta.
13: Okay, sa obang ta, Romy. So, kaya itungod si Sir Mino sa itong programa. Kadaog ni Sector Pintina, sponsor ka ron.
7: Wow.
13: Yaking, 6-in-1.
9: Wow. So, kapi-kapi na.
7: Mm-hmm. So, 30. Dengan salamat, 30.
13: Okay.
9: 30, 24. Salamat, Punton.
13: Nadakpan yun. Salamat kayo. So, ang akong kaupan ka nolay sa pag-surito, 24, si Tinig, Danny, Tinig si Tinig 30, Junior Ate, para sa Tinig ng Bayan. Salamat kayo, mga kaupan ka nolay sa Rubi.
7: Ayan niyo gutan ng pagkaon diya sa karinderya ni Tony, ha?
9: Maayong paggamit po sa Yaki Products, Sir Tony.
7: Mm-hmm. Balikan na ito. Oh, magkatos ang pagtagad na itong pipila ka mga pahinumdom. Mabalik kita na yun human sa pipila lang. Gamay lang mo ni.
14: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
15: Tuloy pa, inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utulo na mong pa-check up, nag-normal na.
14: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
16: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
17: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
16: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
14: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
18: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, Sir Minty. Kaya lang, lihok din ko sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki. Okay, itong pamati.
14: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
16: Hamis na ang kotis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City. Tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
17: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga lang katong kami sa akong dawas nga nang sapa man to na ko nakuha. Gi-sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon nawa akong gamit.
16: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: mga nangyayari sa loob ng impeachment court habang tuloy-tuloy ang paglilitis.
1: Mm-hmm.
0: So in other words, no, itong mga nangyayari sa loob, kung ano yung mga motions, kung ano yung mga decision, ano yung mga pinagbobotohan, eh dapat ito maintindihan ng ating mga kababayan, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang impeachment process ay isang komplikado at masalimuot na
1: proseso.
0: Na proseso na dapat we should explain to the people in the most understandable way possible, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi technical na kwento, no? Yun ang ating objective. Kaya't marami ang nagtutulong nang sa ganun maipaliwanag sa ating mga kababayan
1: kung mm-hmm.
0: itong usaping ito.
1: Natutuwa po tayo ng taga Mindanao dahil dalawa kayo ni Kung Zeya ang nandiyan dyan. Pero ang tanong po, paano po kayong napunta riyan? Alam po natin na nung panahon nung Quadcom, napaka-aktibo nyo sa mga investigasyon. But ngayon, hindi na po kayo incumbent congressman, but you're still there. Were you invited?
0: Yes, I was invited, no, by the Committee on Justice chairperson, si Congresswoman Jinky Luistro, at ang ating speaker of the House of Representatives, na kung maaari makatulong ako ng konti sa aking experience diyan sa impeachment, dito sa impeachment na gaganapin, no. Kung kaya't ako'y pumayag because sa aking paniwala dapat talaga maintindihan, no, ng ating mga kababayan kung ano ba itong usapin ng impeachment sa ngayon, no.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil maraming nagsasabi ito ay politika, hindi po ito politika. This is about constitutional process. This is about the accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. At higit sa lahat, ito ang tinatawag na due process.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman pwede kasi na mag-aakusa sila sa ating pangalawang pangulo, pero wala namang paglilitis, wala namang ebidensya.
1: Correct.
0: Kaya tayo ay sumusuporta dito sa prosesong ito because we want to let the people know, no? Na labi na kita sa Mindanao. Makasabot gyud ta kung unsay proseso nga gitawag nila nga impeachment because para kini sa atong tanan, no. I think what is important ay may trial ngayon at nakikita ng taong bayan ang paglalatag ng ebidensya. Ganun din naman ang defense, no, sa kanilang pagko-cross-examine sa mga ebidensya.
1: Of course, aside from being from Mindanao and you can communicate more siguro better than other spokesperson, mas maka-explain ka sa mga taga Mindanao what distinct role you play sa mga spokesperson that others could not.
0: Okay, I don't want to say ako'y kinta direk, ako'y head sa ila, no? Equal, no?
1: Yeah.
0: Ako ra may dili incumbent diya sa among grupo.
1: Mm-hmm.
0: But, no, pero
1: ikaw pinakamaas diha.
0: may kuan ka because tingali, because of my experience, no? Siguro that's the reason put nga ila kong gikuha so that I can share whatever I can share aron makatabang sa pagpasabot sa katawhan o syempre makatabang po sa pag-explain, no.
1: Mm-hmm.
0: Sa nga prosesong gitawag nato na impeachment.
1: Mm-hmm. Palaluman nato ang pagpasabot kung nahuman na ang presentation sa prosecution with regards Article 4. How do you assess the presentation of the prosecution kung asa ka tong atong nakita nga strongest point na ato nga na ipaabot dito sa impeachment court?
0: Okay, katong sa first article, katong Article 4, which is grave threats.
1: Mm-hmm.
0: Grave threats committed by the Vice President, which constitutes, no, kanang gitawag na betrayal of public trust and the culpable violation of the constitution. So may pasabot ana. 'Di ba ang atong Vice Presidente inigdaog niya sa katong miagi nga eleksyon di ba nanumpa sila tanan, no? Ang ilang out of office, ilang gisumpaan nga sila mutuman sa mga provision sa atong balaod, sila po mutuman sa tanan sa atong
1: constitution.
0: Mutuman po sila, no, sa pagserbisyo sa katawhan o pagdepensa sa katawhan. Now, the grave threats was committed, no? Nag-hire siya o usa ka killer, matod pa ni Vice President, nga nag-hire ko killer, nga kuhan, nga ang akong instruction, kung mapatay ko, patyon ni mo sila, silang tulo. No? So, these are all already a violation of the law. Na, kung this is a violation of the revised penal code, kung doon ay revised penal code, sa ato pa, doon ay violation sa atong constitution, ang usa ka vice presidente. Diba?
1: Yeah.
0: Therefore, tungod kay naka-violate siya, nakalapas siya sa balaod, therefore, adunay mekanismo nga tagaan siya higayon nga makadepensa sa iyang kaugalingon or mekanismo na diin pwede siya i-penalize. Walay mapreso diri sa impeachment process. Ang mahitabo lang diri sa impeachment, matangtang sa pwesto.
1: Yeah.
0: Ang usa ka opisyal na impeachable.
1: Pero ingon na niyo mga ginaingon sa pika sa Kampo Kong, no? Kining threat kuno ni VP Sara is a conditional threat. Unya, si VP Sara nagaingon na how can I be charged of a crime when I would already be in the graveyard?
0: The crime committed is the threat, no?
1: Yeah.
0: A threat is a threat, no?
1: Mm-hmm.
0: The revised penal code penalizes someone nga dunay pag-threat o pagbanta, no, sa mga tao. Hindi man na pwede. Pwede ba na mag kung inig atubang nimo sa mga tao, moingon kang, "Oy, Pedro, patyon ta ka, kung di ka mamayad sa imong utang." Dili man na pwede. Kamawal ba na mo ang ginadili sa atong mga balaod. That is why ang ebidensya nakita nato, the video, di ba? Sa video, wala po gi-deny, no, sa defense panel. In fact, gi-admit nila na tinuod authentic ka na nga video. Kaduha, wala po sila mo deny na ang nasa video na nagsulti ng mga pagbahad sa mga tao
1: si Vice Mayor, si Vice President.
0: Si Vice President. So wala po't nila gi-deny. So that makes it a very, very strong evidence.
1: But ginaingon sa mga DDS kung the prosecution has yet to prove nga indeed na agigi kontrata si BP Sara nga mupatay sa presidente og duha pa ka mga tao.
0: Sa impeachment, dili lamang kinahanglan na i-prove pa kung nasa'y kontrata. Ang kinahanglang lang i-prove kung doon na ba'y threat, kung doon na ba'y pagbahad na iyang gihimo. So, klaro man kayo sa video, di ba?
1: Og ang maong threat, maoy basihan nga murag ka ng mawalad og pagsalig ang katawan sa iya. Iyaha, inga na ba siya kong ang inyong...
0: Yes, ang tawag ana is betrayal of public trust. Imong gitalikdan ang imong sinumpaan nga tungkulin, no, sa mga supporters nga nag-support kanimo.
1: Aha. Second kong nagsugod na ang presentation sa Article 1, no? Ni adtong niaging when was that? Tuesday. And
0: yes,
1: na present na ang duha ka bank managers. But ang ginaingon sa mga DDS nga wala may krimen nga nahitabo. Tinuod na ay withdrawal sa bangko og dinagko nga kasa pero dili man to illegal. Unsay imuhang reaction ni ani?
0: Okay, tinuod mo man ta mag-ingon na kanang gi-withdraw nga kwarta is illegal, no? Because dunay cheque. Naay authority kanang nag-withdraw ang DE, under the law, under sa atong balaod, ang maka-withdraw na ingana kadako ng mga kwarta kanang mga opisyal sa gobyerno na may SDO, kanang gitawag na Special Disbursement Officer.
1: And in this case, ang SDO is murag na ay duha to ka, no?
0: Duha. Office of the Vice President, I think it's Mr. Fajarda. And sa OV, sa DepEd, I think it's sa pangalan, nakalimut
1: po ka, but yeah, naiduha ka tao.
0: So klaro kayo nga kining kwarta nga gikan gyud sa National Treasury kay pagkamana sa gobyerno. So that is the first point na gi-establish no sa prosecution kanang gipresentar nila ang duha ka bank managers. In fact, unsay komentaryo sa manager. Ang withdrawal is unusual.
1: Unusual.
0: And sa ilang karera sa bangko for 30 years, wala pa gyud sila ka experience na ingana kadako nga withdrawal. Second, ang gi-withdraw na kwarta, nag-incash sila ng check. Normally, ang ahensya sa atong gobyerno basta may transaksyon, is a check transaction, no? Dili man na encashment. Sa ato pa, no? Dili ka ng check, dalhon nimo sa bangko, i-encash nimo, taguan nimo ang cash, dili ingana. Kaya usually, the government agency mag-issue ng check in favor.
1: Sa payee.
0: Someone. Sa payee, di ba? So, kini, first time, nakita nila na na-issue sa mga SDO, gi-encash sa mga SDO, unya, pag-encash, gibutang lang sa bag. So, mao nang biggest question. Now, walay problema sa whether the money transacted is illegal. Ang what is being questioned is asa man ninyo gidala ana nga kwarta. Unsa may inyong gibuhat ana nga kwarta?
1: Pero wala pa nakaabot niya ang prosecution na kong, di ba?
0: Wala pa.
1: So ang purpose, klaruhan lang na to kong ha, sorry. Unsa gyud purpose sa prosecution sa pagpresent niya ning duha ka manager sa land bank?
0: Well, number one, to prove na may kwarta gikan sa gobyerno. Because kini na mga manager, sila yung nag-facilitate, nag-process, nagpa-withdraw. So, proven na may kwarta. Dili kini marites ra or dili kini kung chismis ra nga may kwarta nga gigamit ang vice president, no? Because the bank certified na dunay bank, dunay kwarta. So that is the first point na gi-establish sa atong prosecution.
1: And so, where is this going? Kay murag ang ginaingon mangod sa mga DDS nga, oy, awa man to yung problema kay bisag kisa tanang government institutions nag-withdraw man og dinangko unya dili man to illegal, but upon establishing na establish na nga aduna gyud kwarta nga gikan sa treasury nga gi-withdraw nila, where is this going? Asa ni paingon unsaon na to pag prove? Of course, wala pa man kinsa ang sunod nga mga witnesses, og how will the testimonies go?
0: Okay, the next witness nato will tell us, no, umuingon sila kung asa gipa gidala ang kwarta, asa ni paingon ng mga kwarta, ha? O sila ba'y nituman sa rules o sa proseso sa pag-liquidate kininga mga kwarta. So that is the next witness. I will not disclose kung unsay ilang proseso nga ilang i-report sa impeachment court, kay this is part of the strategy ng prosecution. Kaya hindi po makabantayan.

0: along the line of success?
1: Well, in the first article, no, wala gyud nila ma-dispute, wala nila ma-impeach ang witnesses o ang evidence. Sa ato pa, medyo kusog-kusog, no, ang presentation sa first article. Karon sa second article, nagtuumi nga mas kusog ang among mga ebidensya nga ipakita sa atong trial pag-abot sa panahon na manggawas kining among mga witnesses. But of course, at the end of the day, Romy, among isalig tanan, no, sa atong mga senator judges kung unsay ilang evaluation sa mga evidence, kung sila nagtuo nga bugat ang evidence against, so ilan ang katungod, no? Kay that is going to be their decision pag-abot sa panahon.
0: But how will you, nabensya naman yun din mo, nag-isalig yun sa senator judges, which I believe a manifestation nga grabe yun ang inyong pagsalig sa senator judges despite the stories of PIA, splicing, og uban pa, despite this, nagapadayong gihapon mo kamo, nga kusog ang inyong pagsalig diha sa impeachment court.
1: Yes, kay remember, ang mga senator judges can express any opinion, no? Kamahin sa ilang politika, pero dili sila pwede mo express sa ilang opinion kabahin sa trial. Kay kung magpakita sila ng ila biases, they will be violating ang mismong ilang rules, no, sa impeachment court. Nga dapat impartial ang ato mga senator judges, ug dili sila magpakita, no, ng ila mga biases kung asa dapit sila mo pabor.
0: But aren't some of them showing their biases?
1: Well, may video nga, may video nga, splice video, allegedly, no, being posted by one of the senator judges, si Senator Pia Cayetano. There's another one na murag gi-post pod ni Senator Robin, no. Kami, of course, we condemn, no. Dili mi mo sugot na ingana ang atong mga senator judges na basta na lamang sila mapahayag sa ilang opinion kabahin sa impeachment. Pero we still respect the impeachment court kung unsaon nila pagdisiplina sa ilang mga membro.
0: Aduna day usa ka suggestion nga I think nag-emanate ni kay Senator Bam Aquino, because kasi nabot naman ang both prosecution of defense nga ang process will be kining prosecution will present article 4, article 1 and the rest, and after sa presentation sa prosecution, that will be the time sa defense. But there was naputol. Aha, itry na to og naputol, no? Sige. Sige, let's try to itry na to na re-establish ang contact.
1: Hello,
0: Kong. Sorry, naputol.
1: Yeah, naputol.
0: Yeah, I was asking. Nag-intervene yata si Senator Bam Aquino na usbon katong proseso nga mag-present sa ang prosecution ug one article, and after that the defense will present its own on the same article. Murag wala yata ni gi-approve kay ang among nadunggan gibabagan kini sa defense.
1: Well, yes, okay, matud palagi sa defense panel na nakasinabot naman ta sa trial, sa pre-trial conference. So that's why dili na nato usbon ang atong rules in the middle of the game panila, no. So that's why ang amo lamang mohangyo gyapon mi sa impeachment court, no, through the presiding officer, pasin unya pwede nila makonsider. Okay, the only objective is para klaro ang presentation sa evidence ng prosecution, and then i-counter dayon sa
0: matubag
1: presentation
0: dayon
1: of evidence ng defense, so that ang tao dali ra pud makasabot, di ba? Lisod pud nga

0: ato humnuntanan article kunya sa prosecution, and then later on
1: balikan na po nalimtan na
0: defense. So kung abtan kini na mga pila ka months base makalimtan na sa atong mga kaigsuonan. So mga atong plano gyud nga miuyon mi sa suggestion ni Senator Bam og maupo na nga mong hangyo sa impeachment court na kung pwede i-alternate na to ang presentation of evidence per article.
1: Mm-hmm. Murag maupo na ang gusto sa kadaghanan na kung kay nga no mura og bakikaw manggod nga gihuman na natong upat ka article sa balikan na po nato ang una nga gi-present nalimtan na sa mga tao.
0: Correct.
1: So
0: correct,
1: kana
0: correct. That's why dapat makonsider unta na nato mga senator judges na ing anao ng atong sistema kay this is for the benefit of our people and the benefit of our senator judges too.
1: Mm-hmm. But isn't this supposed to be a decision ng impeachment court?
0: Yes. Oh, this will be the decision of the impeachment court upon the approval of the majority of its members, no? So mm-hmm. That's why kung kini i-present, no?
1: Mm-hmm.
0: O i-propose ni Senator Bam sa iyang mga kauban diha sa impeachment court, basin makonsider if they get the majority vote.
1: Mm-hmm. The next kaya pasabi na sa prosecution na kung ay ang mga taga Commission on Audit. And dito pa lang sa Quad Com hearing kaniadto, aduna na may mga initial testimonies ng Commission on Audit. Mm-hmm. Aduna yung mga disallowances. So, this time, what will be the posibleng okay. testimony sa Commission on Audit?
0: Okay, Niban, may preview na kita sa nahitabo sa Committee on Justice, sa Quad Committee, no?
1: Mm.
0: Sa pag-hearing. Naklaro na yun dito nga may mga basis, no? To say nga doon ay mga misappropriation or illegal disbursements of confidential funds. Pero wala pa na itong mahisguti dito kung unsay proseso pag-determine whether illegal or legal. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Number one. Number two, wala pa po na ito mahisgutan dito sa hearing kung ang confidential ba, ang confidential fund ba?
1: Mauban.
0: Hindi mauban na yung fund na gigamit for what purpose?
1: Mm-hmm.
0: And kung unsay report nakuha na ito. Because we're buying intelligence, di ba? Mao nang konseptuana ng intelligence fund.
1: Mm.
0: Correct? So, all this, wala kini ma-liquidate og sakto. That's why we are questioning.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mga katinig mo ito ang tingog sa tigpamaba spokesperson sa yung prosecution team sa impeachment proceedings against the Vice President. Napatay mga
2: So from Mindanao yun mismo dos, no?
1: Bisaya yun.
2: Bisaya. Mas nalit masabtan.
1: Naningkamot yun siya nga mapasabot o maayo sa katawahan ang mga panghitabo. Anyway, one good day oras.
2: Yes, lampas na ta o pipila ka minuto. Mapadayunon kamong ginauhag nga pakig-uban sa ato ang sibianan o sa ato ang tinig ng bayan. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig Dos, Romy Lusa, naging yung dagang salamat sa iyong pakig-uban ka na mo uga ng hinaot. Kung ta sa taning higayon, mag-uban-uban kita. Diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Kauban si Caloy Rosario.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Maugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: saan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi din na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga higala, nangita ka ba o
10: ka? O ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Itama po niyo mga orasan. Oras ganap ng alas 7:08 na.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
12: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. At 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, kinilala ang bayan ng Katiel sa 2026 sa DOH Regional Sandugo Awards. Headline. Serbisyo karabanang gatid ng iba't ibang serbisyo sa barangay Maganda, Taraguna. Headline. Samantala, lumikas ang maraming bilang ng pamilya sa barangay Estado Matalam, Cotabato, matapos ang naganap na pananambang nito nagdaang araw na kinasawi ng isang magsasaka at pagkakasugat ng isa pa. Headline. Dalawang pulis sugatan sa banggaan ng isang motorsiklo at truck sa Kabakan, Cotabato. Headline. Padre de Pamilya, nagtutulak pa rin ang pinagbabawal na droga sa kabila ng ito ay ilang beses nang nakulong. Muling naaresto ng mga otoridad sa Kidapawan City. Headline. Samantala, iligal na droga din ang dahilan ng pagkaresto ng isa pang padre de pamilya sa Matalam, Cotabato. Headline. Tatlong individual nadakip naman sa kinasang Comelec checkpoint sa Maguindanao del Sur dahil din sa iligal na droga. Headline. At samantala, sugatan naman ng isang motorista matapos sa masangkot sa vehicular accident ang sinasakyang motorsiklo at isa pang sasakyan sa Esperanza Sultan Kudarat. Headline. Sa balita naman sa Pangil Bay sa Misamis Occidental, abangan ang detalye ng mga balita kaugnay. Isang driver din ang naaresto dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa isang checkpoint operation sa Lanao del Norte. Headlines. Samantala, detalye po ng mga balita susunod na.
13: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
16: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
15: Unya, unsa imong gibuhat?
16: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhi gyud ako manguhit naman mo.
17: Pero pag take o ganado,
16: nah, pintapad naman ko bin, pagana naman mami.
15: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulaye ninyo, naana sa mga butika.
18: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang serpentina plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinom dumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.
19: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
11: Alas 7:13 ng oras og at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kabakan, Cotabato, dalawang mga pulis ang nasugatan matapos na masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng Kabakan Terminal Complex sa National Highway, Barangay Cayaga, alas 9 pasado kagabi. Nakilala ang naturang mga biktima na sina Police Staff Sergeant ang natura nga mga biktima ay parihong may rangkong police staff sergeant na membro ng AMLANG PNP. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang magkaangkas sa mga ito sakay ng motorsiklo at nasangkot sa vehicular accident ng nabangga ng isang Isuzu truck. Napatungo noon ang Davao City mula sa Cotabato City dahil sa naturang insidente parehong nagtamo ng sugat ang dalawang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at isinugod sa ospital na nasa kasalukuyan ng kustudya ng Kabakan PNP ang driver naman ng truck na nasangkot sa naturang insidente. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang padre di pamilya na matagal nang labas-pasok dahil sa pagkakasangkot ito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Kidapawan City. Aabot sa 350,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa kanya ng pinagsanib-puwersa ng City PNP, Regional Police Drug Enforcement Unit 12 at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang naturang suspect na si alias Ryan, 50 years old, ay naaresto ng mga otoridad sa Barangay Singaw sa Kidapawan City. Giit niya hindi daw siya nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, gumagamit lamang daw siya. Ang naturang suspect na residente ng Puroka Apple, Barangay Singaw, ayan na sampahan naman ang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Noong 2005 ay nakulong din ito dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Samantala, sa Matalam, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang ama na nagtutulak din ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation. Ikinasang search warrant operation sa Barangay Poblasyon Matalam, alas 7:15 kahapon ng umaga na nagresulta sa pagka-aresto ng naturang suspect na si alias McCoy na naharap na ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165. Maliban dito ay sasampahan din ang kasong paglabaga sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act matapos na kuhanan hindi lamang ng Cebu, bagkus pati ng baril. Ang naturang suspect ay nakapit naman sa detention facility ng Matalam PNP. Lumikas naman ang maraming bilang ng mga residente ng Barangay Estado Matalam Cotabato dahil sa takot. Dulot ng naganap na pananambang sa mga magsasaka na ikinasawi ng isang magsasaka at ikinasugat ng isa pa nitong nagdaang araw. Kahapon si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ay personal na binisita ang Barangay San Roque kung saan naroon ang mga naapektuhang mga pamilya. Kasama ng gobernadora, si 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog at Cotabato Provincial Police Office Director Colonel Ramil Hohilia kung saan inalam nito ang kalagayan ng naturang mga pamilya. Nagpaabot din ng ayuda ang DSWD at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga naapektuhang mga pamilya. Matatandaan na ang naturang mga pamilya ay lumikas dahil sa matagal ng problema sa alitan sa lupa. Alas 7:18 oras sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Sugatan naman isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect habang nasa kanyang sakahan sa Barangay Kapayan. Kahapon ng umaga, ang biktimang nakilala nga si alias Ryan, 40 years old, residente ng Puroka Pagkakaisa, nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na bigla lamang pinaputukan ng dalawang beses ang naturang biktima ng hindi pa nakikilala mga suspect dahil ano pa nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan. Agad namang tumakas sa mga salarin, subalit nang rumisponde ang mga otoridad. Nabigyo silang maaresto ang mga ito. Ang mga BIPAT member at ang EFP ay inalerto na rin sa naturang lugar samantalang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Alas 7:19 na balita mula naman sa Talayan, Maguindanao del Sur. Tatlong mga sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa isang checkpoint operation ng COMELEC sa Barangay Poblasyon Talayan, Maguindanao del Sur, alas 7 kagabi. Ang naturang mga suspect na sina alias Muad, 18 years old, alias Murad, 20 years old, at isang alias Suud, 21 years old, na pao mga residente ng Barangay Pusao, Sarip Saiduna, Mustafa, Maguindanao del Sur. Dumaan ang naturang mga suspect sa kanyang motorsiklo sa isang checkpoint. Nang ito'y sitahin ng mga otoridad, dito nakuha sa kanila ang ilang gramo ng shabu. Kaya't naharap ngayon ang naturang mga tatlong individual sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165. Balita mula naman sa Esperanza, Sultan Kudarat. Sukatan naman ng isang motorista na senior citizen na matapos masangkot sa vehicular accident sa National Highway ng Barangay Laginding, Esperanza, Sultan Kudarat, kahapon alas 7 ng umaga. Ang biktimang si Rego, residente ng Puroka Pag-asa, Barangay Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon na sa ulat, kapwa bumibiyahe patungong Esperanza ang naturang biktima sakay ng kanyang motorsiklo at pagsapit nito sa bahagi ng balutan na Barangay Lagindingan nang naganap ang naturang banggaan ng dalawang sasakyan. Parehong nagtamo ng sugat ang motorcycle rider na si Rigo at isa pang driver na 52 anyos na si alias Dem. Parehong ginagamot ngayon sa ospital ang naturang mga biktima. sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Balita mula kay Renz Sumalinog.
17: Pan sa kapulisan ng usa ka 44 anyos nga lalaki, human kini nakuhaan og duha ka sachet nga giduhoang shabu didto sa gipahigayong checkpoint operation sa Dakbayan sa Ozamisa. Ang suspek nga atong tawgon na ila sa alias nga Jerry, residente sa Barangay Labo, Aloran, Misamis Occidental. Nagbiyahe matud pa paingon sa Ozamis City ang suspek sa dinha nakaabot kini sa checkpoint. Sumala pa sa initial nga impormasyon na madikdan na ang mga pulisa nga daw nataranta ang suspek ug misulay pa unta kini pagdikay sa checkpoint. Tungod ini, gilayon siyang gipahunong sa mga otoridad aron susihon ang iyang mga dokumento ug sakyanan. Ato sa inspeksyon, nakitaan sa mga pulisa ang duha ka putos nga dunay sulod nga gidudahang syabo nga giingong nakaipit lamang sa iyahang mga gamit. Sa pagkaroon, anaana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station ang suspek samtang paliparayon usab ang pag-imbestiga o giandam na ang tukbang kaso ipasaka batok sa maong dinakpan. Nagpahinumdum usab ang kapulisan sa publiko nga magpadayon ang ilang checkpoint operation isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga druga o guban pang makriminalidad aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangilbay.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na saging manggut mi nya bahaya po siya rin. Ako ganing nahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko gumay baho sa yaki. Sana sinuhuta ko di kamot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kututo kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fe Baclay taga Baganga, Davao Oriental kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
6: Ang kuang gyud ako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kurap lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
5: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
7: Oras ganap ng alas 7:25 na, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Mula naman kay Jam sa Palma Hills.
8: Kinilala ang pamahalaambayan ng Katiil bilang Category 1 Sanduga Awardee sa 2026 DOH Regional Sanduga Awards na ginanap kahapon sa Davao City. Isinagawa ang pagkilala sa ilalim ng temang Dugo ng Bayan, Dangal ng Sambayan bilang parangal sa mga lokal na pamahalaan at katuwang na institusyon na may natatanging ambag sa National Voluntary Blood Services Program. Pinarangalan din ang Barangay Maglahos bilang Category 1 Awardee bilang kinilala ang Barangay Abehon at Barangay Mainit bilang Category 2 Awardees. Nakatanggap din ng Category 4 Award ang Davao Oriental State University dahil sa patuloy nitong pakikipagtulungan sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga parangal ay patunay ng sama-samang pagsisikap ng bayan ng Katiel at ng mga katuwang nitong institusyon sa pagpapalakas ng voluntaryong blood donation upang matiyak ang ligtas at sapat na supply ng dugo para sa komunidad. Samantala, matagumpay na isinagawa ng lokal ng pamahalaan ng Tarragona ang serbisyo caravan sa Barangay Maganda kahapon sa pangunan ni Mayor Art Benji Kakabulaong bilang bahagi ng pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Sinimulan ang programa sa isang tree planting activity na sinundan ng pamamahagi ng tsinela sa mga mag-aaral at guro ng Maganda Elementary School. Isinagawa rin ang turnover ng mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka at kababaihan kasama ang paghahatid ng iba't ibang serbisyo mula sa mga lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan. Ipinakita rin na serbisyo caravan ang patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na isulong ang isang mas moderno, inklusibo at progresibong Tarragona sa pamamagitan ng serbisyong direct ang inilalapit sa komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
7: Ganap ng alas 7:27 ng oras, balita mula naman sa Panggil Bay, Misamis sa Occidental na pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng Osamis City ang kampanya laban sa dengue. Dahil dito ipinagpapatuloy ng City Health Office ang pamimigay ng mosquito nets na makakatulong para maiwasan ang mga residente na makagat ng lamok na may dala ng dengue at iba pang mga karamdaman. Sa Barangay Lipusong at Barangay Kapukaw, sila na mahagi ng tulong Ayon na kay Dengue Prevention and Control Program Coordinator Patrocinio Jr. Patrocinio Parami Jr. na ipagpapatuloy nila ang kampanya laban sa dengue sa pamamagitan naman ng pagbigay ng mosquito net sa ilang mga residente. Nananawagan din ito sa mga residente na ugaliin ang paglinis ng kanilang kapaligiran, sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok upang maiwasan ang naturang karamdaman. Naghayag naman ang kanyang buong suporta si Osamis City Mayor Sam Norman Gupuentes sa kampanya laban sa dengue. Samantala, sa lalawigan naman ng Cotabato, dala ang pag-asang mabigyan ng ginawa ang komunidad na dating apektado ng insurhensiya. Tinungo naman ng mga kinatawan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng barangay Kanibong sa bayan ng Tulunan, Cotabato. Layon itong ipatupad ang serbisyong totoo karaban kahapon na naisakatuparan sa tanggapan naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza bilang pagtalima sa EO-70 o Whole of Nation Approach na may hangaring maghatid ng programang pangkaunlaran sa naturang pamamayan. Nasa 1,270 mga residente ang nabahagi na ng malawak na serbisyo gaya ng libreng medical dental services, vitamin supplementation para sa mga senior citizen, free ultrasound for pregnant women, complimentary food pack sa Operation Tuli, legal services, Lantenure Services Program, Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, Agrarian Justice Delivery Program, pagproseso ng birth record registration, verification at request for authenticated copy of birth, death, marriage, sinumar, profiling para sa test scholarship at free haircut. Kaya din ang distribution ng buntis kit, 5 kilong rice bilang relief assistance sa forest and fruit tree, planting materials, assorted vegetable seeds. Idinaos din ang pagsasanay para sa DRRM basic life support and first aid at basic skills, pati ang orientation para sa co-op organization at rehabilitation, repair and ng existing barangay roads na isinusulong ang pangseguridad sa komunidad. Nakibahagi sa naturang aktividad ang iba't ibang mga tanggapan na civil society organization, mga tanggapan ng pamahalaan, pulisya at militar at iba pang tanggapan ng gobyerno. 7:31 na ang oras, samantala

upang ilarawan ang sitwasyon ng gun violence sa Pilipinas, ihayag ni Vice President Sara Duterte na maaring umupa ng isang gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos. Sa kanyang pagsasalita sa kanyang mga supporter sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na ang implementasyon ng isang programa ng gobyerno, masama man ito o mabuti, ay hindi matatawag na isang crime against humanity. Ayon na sa kanyang krimen, ang binibintang ng International Criminal Court na ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayang Pilipino, idinagdag pa niya na hindi pa napapatunayan ng ICC ang lahat ng nakalistang biktima sa kaso na napatay dahil sa drug war at giniit na karaniwan ang karahasang may kinalaman sa baril sa Pilipinas. Tinanong pa ni Duterte kung paano ang lahat ng listed victims at complaints ay di umano'y mga biktima ng drug war, gayong pwede namang meron din sa kanilang biktima ang crime of passion, murder, dahil sa third party sa isang relasyon o isang plain hold up.

itinutulak ngayon ni Paranaque Second District Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7868 na naglalayong bumuo ng pangmatagalang plano para matugunan ang kakulangan ng aklat sa mga pampublikong paaralan at matiyak ang mga learning materials ay napapanahon at tangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng panukala, magkatuwang nabubuo ang Department of Education at National Book Development Board ng National Textbook and Learning Resources Plan na magtatakda ng mga polisiya upang matiyak ang sapat na supply ng mga aklat at regular na proseso ng mga ito kadalimang taon. Iminungkahi din ito ang pagpapalawak ng pag-imprinta ng mga aklat sa regional level kung posible upang mapalakas ang produksyon sa Visayas at Mindanao. Nakapaloob din sa panukala ang unti-unting paglilipat sa private sector ng paglalathala at o distribution ng mga aklat sa loob ng 3 taon habang babantayan ito ng National Book Development Board. Kasama rin sa panukala ang pagkilala sa electronic publication bilang mga aklat, pagbuo ng mga materyales para sa mga mag-aaral na may kapansanan at pagtatatag ng Textbook Review Committee upang tiyakin ang kalidad na magiging angkop ang mga aklat na gagamitin sa mga pampublikong paaralan. Sa pinakahuling balita ng

Ibinahagi ng isang non-profit organization na Ilaw Pilipinas ang kanilang pangamba na posibleng epekto ng pagtanggal sa systems loss charges ng bayarin sa kuryente. Ayon kay Agnes Bing Garcia, National Convener ng Ilaw Pilipinas, maaaring makaapekto ito sa ilang electric cooperatives. Magiging problema niya ito sa mga maliliit na electric cooperatives sapagkat sila umano ang sasalo sa pagbabayad ng systems lost. Pagamat maganda at ikinatuwa ng karamihan ng bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, ito'y magdudulot naman ng malaking epekto para sa mga mamamayan. Pinangangambahan din na ang posibilidad na sa pagkakatanggal ng systems lost charges ay ililipat o idadagdag ang bayarin sa ibang paraan. Posible kasing matanggal ito ng matanggal itong ngunit ipapasa lamang muli sa mga consumer ang pagbabayad ng inalis na bayarin na sa singil sa kuryente. Sa kanyang naging talumpati sa kanyang sona, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na sisingilin ang mga consumer ng systems loss na binabayaran buwan-buwan ng mga ito sa mga electric cooperative. Pero ayon sa mga malalaking energy distributor, malaking kalugyan din ito sa kanila at posibleng ikababagsak ng kanilang operasyon. Hindi naman binanggit ni PBBM kung sino ang magbabayad ng systems lost sa mga electric companies. Alas 7:37 na ang oras. Samantala, balita naman sa ibayong dagat.

humingi na ba ng tulong ang mga otoridad sa Ceuta sa pamahalaan ng Spain na matapos ang pagdagsa ng libu-libo mga migrants sa maliit na Spanish territory na nasa hilagang bahagi ng Africa. Nabatid na hiniling ng Madrid ang magdeklara ng national emergency at magpadala ng mga sundalo upang mapalakas ang seguridad sa border. Makikita sa kumakalat na mga video na nakuha sa Tarajal Beach, makikita ang daan-daan ng mga migrants na karamihan ay mga Moroccan ang tumawid sa breakwater at tumakbo sa dalampasigan at mga kalsada para makapasok sa teritoryo ng Spain. Karamihan sa mga ito ay gustong pumunta ng Spain ay may mga kabataang mga lalaki, kababaihan at mga bata kasama ang kanikanila mga pamilya. Ayon naman sa regional government ng naturang lugar, kinakailangan ng dagdag na puwersa ng mga pulis at militar para mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa na naring inihayag ng Vivas ng mga migrants sa reception center sa naturang lugar. Ay dandaang mga migrant ang napipilitang matulog sa kalsada. Matatanda noong pang 2021, mahigit 8,000 mga migrants ang nakapasok sa Ceuta at sa loob lamang ng dalawang araw sa isa sa pinakamalaking border crisis sa pagitan ng Spain at ng Morocco. Sa balitang pang-ekonomiya. Nagalabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court ng status quo anti-order na nagsususpindi sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag na daily minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa dalawang pahin ng kautusan na may petsang Hulyo 24, 2026 at isinapubliko nitong Hulyo at 30, bahagyang pinagbigyan ni Pasig RTC Executive Judge Archili Balawitan ang petisyong inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Kinumpirma naman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino ang naturang ikinalulungkot na pahayag na iginagalang naman nila at susundin ng korte. Nabatid na ang kautosan ng korte na nauna pa bago maglabas ang Department of Labor and Employment ng kautosan ng Hulyo 25, unang araw ng pagpapatupad ng first tranche ng bagong minimum wage hike sa 85 pesos sa daily minimum wage sa National Capital Region. Bago nito ay nasa 695 pesos na ang wage rate kada araw sa NCR. Samantala nakabitin pa umano ang petisyon for TRO dahil hindi pa ito na irarapol. Sa kabilang banda, umabot na sa 19.7 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ito na ang pinakamalaking utang na naitala ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Muli namang ipinakilala ni Alex Ayala ang pusong Pinoy na palaban. Bumalikwas si Alex mula sa 1-5 na pagkalubog sa second set para kumpletuhin ang 6-2, 7-6, 7-1. Pag si Baka ay defending champion Leila Fernandez sa second round, papasok naman sa quarterfinals ng Mubadala City DC Open sa Washington, USA. Ito rin ang ginawa ng Pinay Tennis Sensation sa kanyang naunang 4-6, 6-4, 6-1. Pagpapatalsik kay 2024 Olympic Games champion Sheng Quinwen ng China sa first round. Mula sa 1-5 na pagkaiwan sa second set ay unti-unting nakabangon ng 21-anyos na si Alex patungo naman sa pag-agaw sa 6-5 na bintahe. Nakatabla ang world number 34 na si Fernandez sa 12 game para makapuwersa ng tiebreaker. Tatlong sunod na laro ang inangkin ni Alex bago nakahirit si Fernandez sa 4th game para sa 1-3 na agwat. Ngunit hindi na binigyan pa ni Alex ang pagkakataon ang Phil Canadian na makadikit ng hatawi ng 4 na sunod na puntos. Tampok ang back-to-back forehand winners para kumpletuhin ang kanyang 2-set win patungo naman sa quarter finals. Susunod na lalabanan ni Alex sa quarterfinals ang mga mananalo sa round of 16 match nina number 11 Elena Svitolina at Polina Kodermituva. Tinalo na ni Alex si Svitolina sa Berlin Open quarterfinals sa score na 6-3, 6-4. At sumanyo ka po na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog, Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila'y smart.

LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.